0: isa-isa na imo ang tiil
1: niya. Hindi ingon mo ang doktor nga. Di ko mag-alisag mugat.
2: Nagpilay niyong gasolina?
0: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa pud ba sa kaninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nini kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian mo lang.
5: Nganong man?
6: Nag-inom kong kape ganina? May haptos man hinuod akong kuto-kuto?
5: Mali na nga

0: Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nanungan, usa na adik to.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyud?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
4: Oo.
6: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you, basta naka-turbo.
7: Food supplement from Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo, food supplement from Hihimo, mapalit sa mga butika.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Kuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
10: Exciting!
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
11: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Hindi nga programa, hatod ka ninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
13: At ang oras ka tropa, alas 8:12 sa buntag.
14: Bullseye!
13: rules are.
14: Katropa, kung ikapoy ka, pag uli ikikansin mong trabaho, katropa, pagpamasahe, pagpamasage, katropa, gamit ang ato ang Zanton Plus Herbal Oil. Ang Zanton Plus Herbal Oil, mga katropa, gama sa natural ingredients, una-una na diyan, mga katropa, ang virgin coconut oil. Adon na kini mga katropa, moringa seed oil, gikan sa kamunggay, mga katropa, nga oil. Huwag adon ay vitamin E. So makasiguro ka katropa nga healthy dili lang imong skin kundi imong tibuok ka lawas mga katropa kung ikaw nagamit ka og Zanton Plus Herbal Oil. Sadra kataluna bro, mayong buntag ni mo diha. Sa tanan na nato mga kaubanan mga katropa no diha sa kasundaluhan kapulisan lakip na ang CIDG. Uban pa katropa nga mga men and women in uniform, mayong buntag ka niyong tanan. Good morning. Atong itibaya usab mayong buntag si Honorable Mayor J. Warren o Pabilyaran. Good morning! Ang City Councilor Jason Chan Ayala, mayong morning kanimo diha, Cons. Good morning! Usab kang City Councilor Kirill Dinlayan, good morning! Good morning! Nain pa nato diha mga katropang mga miyembro sa sanguniang panglungsod, mayong buntag kaniyong tanan. Good morning! Usab mga katropa kang Kuya Bobby Dinlayan, atong board member Kuya Marlon Dinlayan. Good morning! Mayong buntag ka din, daghanang Dinlayan. Mayong buntag ka niyong tanan diyan mga katropa. Gov Onel Roque. Good morning! Si Attorney John Flores, mayong buntag. Good morning! Kisa pa man, ang gwapang asawa ni Gov Roque mga katropa, si Congresswoman Larne Roque. Good morning! Mauni ato ang mga public servants sa mga katropa, nga kanunay yun mga katropa ang naning kamot para makadalag proyekto alang sa to ang probinsya sa Bukidnon. Mayor Pabilyaran naning kamot katropa nga makasave ang ato ang pundo sa gikan sa to ang pundo para nga magamit pa katropa sa laing proyekto. Ato ang pagsaludo kaninyong tanan. Tanan, actually tanan mga katropa, no? Daghan lang kung i-mention mo tanan maraga mahurot atong oras. So balik ta sa to ang hisgutanan katropa, no? May tungod aning issue karon mga katropa nga naghugyaw na po social media kay lagi doon na ni Warren of Arrest daw matod pa si Senator Bongo mga katropa. Tungod po na sa pamahayag mga katropa ni Representative Pulong Duterte dito sa Davao City. O gani, gisaway kini mga katropa sa Malacanang. Gisaway kani ni Claire Castro. Giyon sa pagsaway. Giyon sa pagsaway katropang Rusno, paminaw na to.
15: Alam naman natin ng ICC Korte po ito. At meron namang kaso. De kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So huwag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Anong nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para paghalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Iyon ay naaayon sa RA 985. Huwag natin kalimutan po yan.
16: Nagbigay na po ba ng instructions si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or napag-usapan na po ba within the administration kung ano yung mga dapat gawin in line with this alleged looming arrest laban sa isang senator?
15: Well, anyway, nakita po natin kung paano po ba natin pinapatupad ngayon yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga operasyon, ibibigay ko na lamang yan para sagutin ng DOJ.
14: Dapat lang, ayaw tubagan na, kaya wakay kalibutan na. Oh, klaro kayang giingon mga katropa. Kaniya ito manggod, hindi na yung manggod katropa ni President Bongbong Marcos mismo nga dili ta makipag-alayon, dili ta mga katropa, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Onya, it happened mga katropa, gidakop si President Duterte mga katropa, onya, pagkahuman, hindi na nila. Oh, ano sila'y kalibutan ni Ana? Oh. Unya, pag-abot karon kay Bato de la Rosa katropa, tuara ha? Bulgara na kayo, nilantad sila katropa, nagpakita nga sila mismo, naghawid sa Warren de Forest. Unsealed Warren de Forest, niya ang gabit-bit pagyod si Trillanes. Doon nili man siya ang mag-serve, pero ihang gabit-bit mga katropa, gipakita para lang palagot sa kontra. Sakto man siguro ka, Auntie Claire. No, kung dunay sa laod, dapat managot. Ha? Ipairal na to ang kanabang batas. Kung doon na may nakasala, kinahanglan doon na po'y hustisya. Tama man ay mo, ha? Pero lagi, kita naaman tay korte. Natay korte, unya, wala naman ta, dili naman ta miyembro sa ICC. Dili naman ta, wala naman tay labot anang Rome Statute ni ha, atorne. Naara na sa administrasyon, naara na sa presidente kung makipag-coordinar mo sa ICC. Now, kontra mo na ninyo, mauna nga nag-coordinar mo. Mauna nga nagpailaw mo, nitabang mo, kamo pa'y nigasto. O, di ba? Unsa man na itong, bisan pagbaingon mo, kabut-butong 18X Marines, pero unsa man na inyong ibuhat na nga gisundo pa ninyo, gitagaan pa ninyo kwarto, inyo panggi, gitreat niyang nindot anang mga hotel niyang mga mahalon kaayo. Kung saan mo na itawag, ana? Ay, kung inang gigasto na niyo, ana, inyo ang sariling bulsa gikan. Los-los lang. Diba, klaro man kaayo na nga, inyohang ginabuhat, ginagukod ninyo ang inyohang kaaway. Inyo habang kontrapartido ba? Kung dilegali kaalyado ninyo, inyohang gigukod. Mo man ay klaro, diha. Bisan na ang mga katawang Pilipino gahangyo na, nga dili man kinahanglan, nga ato ang dalon ng atong kapwa Pilipino dito sa Daheg para dito tagaan og hustisya ning kunuhay na ngayong hustisya ng mga Pilipino. Nga kamurag yapon diha ang nag-finance. Ha? Mga gwapa na kayo itong itsura to katong busngi na okay na ngipon. Nagpaabot na lang kung magpa-brace tong kagwanga to. Kinsa man na inangusog aning tanan, di ba kamo? Kining allegedly mga biktima sa AJK, mga familia, mga pamilya, anak nila, kinsa man ay naningkamot nga makuntak, nagmatagaan nila na og, matagaan nila na og ka ng hustisya kunuhay. Di ba kamo manghihapon ng kontak ni Ana? Di ba kamo gihapon nga nasa administrasyon sa Marcos ang ningkontak ni Ana? Di ba kamo nga ningkamot? Ay ko inagwanin nila bayre. Kaya di na bagay kumutuo nga katong ni Ato sa Dahega para mutambong sa permerong hearing katropa, no? Sa ICC, iyatong gasto. Nagtrabaho naman kami para lang mayroon kami nga panggastos. Nag-ipon kami ng maigi, los-los lang yung tigawa nga, makapalit o gaba. Napurya gaba ang yun ang tigawa nga to. Isa may patuho ninyo. Ang amuara man unta, tama man na, dunay managot sa managot. Ang amuha lang man unta, ipaagi og due process, proseso nga kana, kana bang nakasunod sa tuang, kumbaga, sa tuang batas. Nakasunod ba din, di rin sa Pilipinas, sa Pinoy, mana naman tayo korte, di rin na ikuan, di rin na hatulan, di rin na kasuhon. Kita may nasayo di rin. Diba? Kita may nasayod, kita ang affected, kung doon naman, kita ang nakahibalo, kita ang nakakita, kita ang nakafeel, unsa man ang gibuhat aning mga tawhana kaniadto. No, kita ang nakakita o nasayod sa gibuhat ni Duterte, gibuhat ni Bongo, gibuhat ni Bato, o kinipang duha ka-official. Kita ang nakahibalo. Nga nung inyo magyuntugutan ganito dalon sa Daheg? Pinyo ha pang private plane pa dihang gamiton. Diba? So, tinood bang yun? Bisan pa ugili, si pulong ang mga istorya mga katropa, makita magina to nga dunay political interest ni ining tanan.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Nga naman, gusto nga puuhon tanan ang mga Duterte o mga kaalyado ni ini?
13: Bullseye! Bullseye!
14: Para sa ingon, wala na ibabag pag-abot sa 2028? Kung unsa pa may plano ninyo niya?
13: Bullseye! Bullseye!
14: Klaro mo tong statement ni Amy Marcos kagahapon? Ah, klaro mo to yung ingon? Hindi ba obvious, iniisa-isa kaming lahat? Diba? Hindi ba obvious, iniisa-isa kami? Tinood man na? Obvious, kaayo man ang Amy. Obvious, kaayo, kitang-kita ng lahat. Kumbaga, kamo na lang diya sa Malacanang baang nituong uwami kahibalo. Kamu na lang diyan ito ng umi kahibalo diha mga taga Malacañang. Kami diri nga naa sa ubos in tawon. Ganin kamot in tawon me nga kana bang mapaayos ang amuang dagan sa kinabuhi despite sa kalisod kamahal sa mga presyo sa kanabitong pagtulbong sa inflation karon sa nasod Pilipinas. Kami nga mga pobre na ningkamot may nga mabuhi ming patas.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Yaka mo diha, padayon na nagyapon mo na yung mga kalaki diha. Di ba? Ikaw Claire Castro, mura kag dili Pinay. Sa una na ba, pasampan Hawaii ni mo ni Bongbong Marcos, imo pangina si Bongbong Marcos, siya lang ata yung ganito, ganyan, na maraming mga asek, maraming sekretary, maraming spokes. Kainan pa ni mo sa una si Bongbong Marcos nga bugo, kaya daghan kayong alalay. Daghan kayo tagapagsalita. Ah, naman na yung video. Napapitao na to, pustaan na ipata. Sugarol may nung tani. Bisan pag makipusta ko ninyo. Naan na yung video sa una nga si Claire Castro, katropa. Iya pa nag-isaway si Bongbong Marcos, mga katropa. When na mon bang, maayong buntag ka ni mo diha.
17: Good morning!
14: Ryan Librando, Shane Ruado, mayong buntag.
17: Good morning!
14: Katropa, nasa pikas linya nga to ang kauban na sa buhat, no? Nanukad mga katropa sa Metro Manila. Aron masaira na to ang update dito mga katropa sa Senado. Katropa nga Rambo Labay, magandang umaga sa'yo.
18: Live report. Magandang umaga katropa nga Marie. Formal nang sinimulaan ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference kahapon para yan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. kasama si Deputy Clerk of Court Attorney Maribic Laurel Garcia at Attorney Maria Valentina Cruz ang preliminary meeting kahapon. Habang sa prosecution panel naman mula sa House of Representatives at ay pinangunahan ni Batangas Representative Gervil Ruistro na dumalo sa naturang conference. Dumating din ang defense team na pinangunahan ni Attorney Michael Poua na nagrepresenta kay Vice President Sara Duterte at nakipagtalakayan kasama ang panel ng prosecution at Senator Judges sa naturang meeting. Ang pre-trial katropang Marie ay magsilbing inisyal yan na pagtitipon kapwa panel ng depensa at prosecution sa harap ng Senator Judges na formal nang nag-convene nga ang impeachment court kung saan inilatag nila yung mga ebidensya, ano ang dapat nilang mga gagamitin, kung ilan yung mga testigo, mga dokumento na kanilang ilalatag at kanilang talakayin o tatalakayin sa darating na July 6 kung saan kahapon, katropang Mari, nagkaroon ng medyo hindi pagkakaunawaan ang depensa at prosecution. Natural lang man yan yung kapag ganong baliktaktakan katropang Marie.
14: Mm-mm.
18: At kahapon din ay marami ang mga senador na nagsasabing iisa yung kanilang sinasabi back to work. Back to work na raw at move on na raw sila para yung mga nakabinding mga panukalang batas ay maipasa niya. Naipasa naman, pero yung batas na yung waling-waling, yung orchid, waling-waling.
14: Alam mo katropang Rambo, nainis talaga ako sa batas na yan.
18: Oo, yung waling-waling.
14: Oo, sa lahat ng pinaka-importanteng diskusyon, hindi sila nagkakaunawaan. Pero dito sa kawala, hindi naman siguro walang kwenta, pero palagay ko walang maitulong ito sa ikabubuti natin kung unlad ba tayo dito o...
18: Magkano ba kung sakaling identa ang waling-waling? Hindi ko naman kasi, di ako yung orchids, alam ko mahal talaga ang orchids . Mga orchids na waling-waling, mahal .
14: Pero ibili ko ng waling-waling at anumang orchids, ibili ko na lang ng bigas, katropang Rambo.
18: Oo, tama yun sa'yo, mahalaga ang sikmura, no? Yung trabaho, sikmura.
14: Katropang Rambo, mahalaga ang sikmura pero hindi natin masikmura pinagagawa ng mga senador na to.
18: Iyon na nga ang problema. Yan talaga ang dapat natutukan at usapin din ng flood control, katropang Marina, dapat din natutukan. Parang isinasantabi na nila yung usapin ng flood control. Oo, parang nawawala na yung naturang usapin. katropang Mari. Kaya nga, iyon ang hinihingi ng ating mga kababayan na dapat tutukan to. Yung problema talaga, yung pinakamalaking problema na dapat matuldukan na para mawala yung agam-agam, yung iniisip ng ating mga kababayan, sino ba talaga ang nasa likod, no? Ng flood control anomaly.
14: Sinabi niya nga, si Marcos daw.
18: O yun, yun. At saka si dating House Speaker, Martin Romualdez, at si dating mambabata, Saldico.
14: Mga yun, kaanak dapat, lang.
18: O eh, dapat yun ay isulong nila, imbisigahan nila ng formal kung talagang totoo yung mga pinagsasabi. At kilatisin nila ng mabuti. Ang problema, hindi nga masalang-salang yung 18 mga testigo. Hindi maimbisigahan sa Senado. Yun ang problema, katropang Mali.
14: Kahapon, after ng meeting nila kahapon, nagsilabasan yung mga nasa tawag nito, part ng meeting. Parang, anong nangyari sa kanila? Yung isa, parang minuposal na.
18: Kasi ang tanong kasi noon, yung isang senador, nagkaroon ng ambos interview kasi katropang Marino, naglahabang naglalakad papasok doon sa ano sa plenaryo si Senadora Pia Cayetano at tinanong siya, susuportahan niyo ba ng tinanong ng media, susuportahan mo ba yung bagong liderato, yung
14: kampo
18: ni Senador Gatchalian? Sabi niya, ano ba nakalagay sa batas? Ilan bang kailangan? 13. O kung 13,
14: nag-quorum na.
18: Oh, quorum na. Okay, common sense. Common sense lang. Supportahan natin. Yun lang naman ang hinihiling namin eh. Kung 13, yun ang sinasabi niya. Kaya siguro yun ang naano nila. Bukod doon, hindi pa nagtapos doon yung pagiging ano niya. Doon pa sa nagkaroon ng mainitang pagtatalo sila ni Senadora Risa Ontiveros.
14: Kita ko nga mukha ni Risa eh.
18: Oo. Parang hindi niya malaman kung ano. Siyempre, abogado yun. Abogado, binubusisi ng gusto. Iba talaga. Yun ang binabanggit ko na kinakailangan talaga yung tumatayong Senator Justice ay abogado sa impeachment court. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan ka, lalo na sa mga technicality katulad ng binabanggit ni ano. Binanggit mo, Promissory North, kawawa naman yung mga hospital kung handaling hindi mabayaran. Anong dapat gawin? Nakalagay na dyan, i-jot down mo, isulat mo, ipasulat mo sa mga staff mo, sabi ni Senadora Cayetano. Ipasulat mo, ilagay mo dyan at susuportahan namin. Kung anong dapat amendahan doon sa batas na yon, ilagay mo. Ang importante, ilagay mo lang. Isulat doon. Hindi man kasi nakalagay talaga, word for word nakalagay doon para malinaw daw. Yun ang sinasabi. Kasi binibusisi ng gusto ni Senadora Pia Cayetano yung naturang usapin.
14: Ganon kasi pag mga abogado, word for word talaga yan sila eh. Section by section, page by page yan sila. May mga annexes pa. Ganun ka busisi talaga pag mga abogado yung kaharap mo. Kasi importante yung black and white talaga.
18: Correct. Yun ang binabanggit niya. Hindi naman niya ma-depensa-depensahan.
14: Meron kang gustong baguhin na batas pero hindi mo alam kung ano doon talaga yung gusto mong baguhin.
18: Yun ang sinasabi ni Senadora Risa Pia Cayetano na ano kayong batas mo, ilagay mo doon. Wala namang problema dahil kami kung makakabuti sa sambayan ng Pilipino, sa publiko, susuportahan namin. Ilagay mo lang doon para at least malaman natin.
14: Bakit nakafocus sila sa mga existing na mga batas at nakafocus sila sa mga walang kwentang mga batas like pagkilala sa waling-waling, merong mas pinaka-importanting ayusin nila na may paglabag sa batas?
18: Yun ang dapat nilang tutukan na inaantay ng sambayan ng Pilipino, katropang Mari. Yun ang sinasabi nila. Sinasabi natin na dapat ituloy na yung usapin talaga na inaabangan yung flood control.
14: Oo. At saka bakit, katropang Rambo, ako, ikaw, tayong lahat, mga Pilipino, bakit hindi nila naririnig?
18: Yun ang ikinasasama rin ng ilan sa ating mga kababayan, katropang Mari, kung bakit binabaliwala nila ang panawagan ng sambayanang ng Pilipino na dapat matuldo ka na, hindi nakahalang.
14: Wala naman tayong tawag nito, hindi naman tayo tutol sa impeachment. Kailangan...
18: Yes, wala naman tutol.
14: Mm-hmm. Yes, ituloy ang impeachment para din malaman ang katotohanan, malinis din ni VP Sara Duterte yung kanya ding pangalan. Eh kung karapat-dapat ba siyang i-impeach? Kung hindi, bakit siya i-impeach? Pero ang importante doon, unahin sana yung flood control kasi kaba ng mas malaking ano yun, mas malaking pera involved doon at mas maraming government elected officials ang involved doon.
18: Yung kay VP Sara, 125 million.
14: Oh.
18: Yung sa impeachment, mga 1.5 something trillion, may higit isang trillion.
14: Trillion, sa ano yun? Sa impeachment, million lang. Sa flood control, trillion ang ano natin dito.
18: Oo, yun ang dapat uunahin.
14: Pero,
18: yun ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino. Bakit parang ibinabao na sa limot? Eh, sinasabi ng mambabatas ng mga senador, ipagbayan raw sa ombudsman. Ombudsman yung investigasyon.
14: Ay, nako.
18: At sa DTWH, ibaon na raw sa limot. Huwag nang investigahan yung flood control. Doon na lang sa ombudsman.
14: Ibaon na lang sa limot.
18: Yun ang problema ngayon. Yun ang napakalaking problema.
14: Alam mo, mas maganda kung hindi man lang ito matakil ng Senado, kung hindi man lang ito mabigyan talaga ng solusyon, eh mas gustuhin ko pa na tawag ito, yung usad pagong. Alam mo yun? Yung usad pagong at saka yung binabaliwala nila kasi hindi ito mamamatay na issue, katropang Rambo, at aabot tayo sa 2028, makakatulong
18: hindi
14: itong
18: talaga,
14: issue na to.
18: Malaki yan, katropa, nga hindi talaga, lalo na kung pagtag-ulan at maraming binabaha dito sa Metro Manila. Alam mo na, punting ulan lang, baha na dito sa Metro Manila.
14: Kahit walang ulan
18: tiyak
14: sa Metro Manila.
18: Pag binaha, mabutit ngayon. Mainit pa, no? Il Niño kasi, kaya medyo hindi pa nararamdaman. Pero pag mawala na itong El Niño, La Niña nang papalit, ay tiyak. Tiyak na yan.
14: Kailan kaya bahain ang Senado? Sige, naputol ato ang tawag, mga katropa. Itong tawagan ng utro si katropang Rambo Labay. Eh, unani ni mga katropa, basta live ito, maputol gini ato ang linya. Go ahead, katropang Rambo.
18: Yun nga, kapag La Niña na talaga, sasambulat na yung damdamin nating mga kababayan, matinding galit nila, no? Dito sa mga mambabatas na binabaliwala lamang yung usapin sa flood control anomaly na dapat tutukan. Napakasimple lang naman yan. In aid of legislation sila. Ibig sabihin, ano ba ang batas na dapat nilang gawin para mabago? Halimbawa, yung merong kurakot doon sa flood control, yung mga ghost project. So ano nang dapat gawin? Yung mga mambabatas ba, huwag nang hahawak? Yung mga ilagay na lang sa DPWH, yung project na yan, huwag nang makikialam? Ang trabaho na lamang ng mga mambabatas, itagagawa ng batas? Papayag ba sila doon na nagagawa lang sila ng batas? Wala na silang porsyento. E paano yung kanilang mga distrito? Halimbawa, mga congressman, may mga district. District sa Davao, district sa Zamboanga, Bukidnon, etc. etc. E paano yung mga distrito nila nangangailangan?
14: Alam mo,
18: anong gawin?
14: Alam mo, katropang Rambo, papayag na yan sila lahat kasi sila na, majority na sila lahat, katropang Rambo. Majority nila, majority na sila sa dito, corruption, pro-corruption.
18: Ayan ang problema ngayon .
14: Pro-anomaly at saka pro-admin.
18: Kasi ang problema dito naman, katropang Mari, yung batas na yun, di ba? Paano nalusot yung ganong anomalya, yung flood control? Merong ghost project, merong substandard, merong mga kongresista. Paano na sasangkot yung mga kongresistang mga pangalan? Ano nilang dapat gawin?
14: Sila lahat.
18: Mga batas ang dapat nilang gawin para wag maulit-ulit. Yan ang trabaho na in aid of legislation. Gumawa uli sila ng batas, amendahan nila yung mga existing laws, yung kasalukuyang batas na dapat nang baguhin na obsolete na. Halimbawa, yung mga batas na mayroong mga porsyento mga kongresista o senador, bawasan na nila, tanggalin na nila. yun ang dapat nilang gawin.
14: Actually,
18: dapat.
14: Katropang so, Rambo, meron namang mga batas na ipapasa sana ng mga matitinong mga kongresista. Oh, meron silang mga proposal kasi sa Congress yan, papuntang Senado, eh nangyari kasi sa Congress pa lang binabara na.
18: Yun nga. Yun ang problema. Eh kaya nga, kung talagang seryoso sila, no, na talagang malaman, kasi lahat ng ating mga kababayan, itong hinihingi, gustong malaman eh. Sino ba talaga? Although alam na ng lahat ng mga ibinunyag, pero dapat ma-verify lang kasi sila yung official eh. Mm. I-verify nila, imbisigahan nila, isalang nila yung mga testigong lumulutang. Dati naman kapag merong mga ganong anomalya, kagad nilang iniimbisigahan eh. Katulad ngayon, yung dalawang Ateneo, iimbisigahan na naman yan, katropang Marino, pinatatawag na. Iniimbisigahan yung nalunod na mga player yon. Isa yon sa kanilang prioridad ngayon na imbisigahan na huwag maulit-uli. So, kung yun ang nakatutok, hindi naman tayo masama, huwag dapat imbisigahan. Tama naman yon, imbisigahan. Pero, meron pang mas malaki doon, yun na ka, yung flood control. So, kung yun ang imbisigahan at maisang tabi na yung flood control, baka... may baon na lang sa limot, unti-unti na lang mawala na, hindi na kasi meron pang mga lulutang diyan na mga issue na tututukan din ng mga ang dami pa silang nakabimbing na mga panukalang batas na hindi pa nila nagagawa katropang Marie.
14: Hindi nga nila no, so, hindi nga nila nilagyan ng protection yung 18x cargadors eh.
18: Oh, isipin mo nung hindi pa naayos.
14: Mm.
18: Oh, kaya nga, hindi nga nabiniwaliwala. Dapat pinatawag nila. Dahil madali lang naman yun eh. Kung nagsisinungaling yung 18 testigo, i-content nila dahil under oath naman sila eh. Halimbawa, manunumpa sila. Under oath yun, manumpa sila. Ngayon, kung nagsisinungaling sila, napakadali lang naman. I-content nila, ikulong nila sa Senado. May kulungan naman ng Senado.
14: Hindi ba?
18: Oo. Oh, bakit hindi pinatatawag? Yun lang tanong ng taong bayan na bakit hindi pinatatawag. Kung nagsisinungaling yan, pwede naman ikulong yun. Ang dami nilang magtatanong, cross-examination.
14: Yun.
18: At talagang mapipiga kung nagsasabi ba ng totoo o hindi ang 18. Di ba? Eh tatanong yan, may mga 5 ang abogado sa Senado, katropang Marie.
14: Mm.
18: Kaya at magagaling ang mga yan. Mula 2 sa minority, 3 sa majority. No? Sina Senador Chis Escudero, Kiko Pangilinan, magkapatid na Cayetano, Pia, tsaka Alan, tsaka si Senador Rodante Marcoleta, mga abogado yan.
14: Huwag mo so, sana, huwag mo na lang sana huwag mo sana isali si Erwin Tolfo, please. Huwag.
18: Oh, yun, kaya kailangan talaga yung mga abogado para at least, katropang Mari, alam kung ano ang dapat na gawin, hindi lang yung although may mga staff silang mga abogado talaga, marami mga abogado mga yan, mga staff, mga pag when it comes to legal matters, natatingin lang kailangan nila ng konsultasyon, pero mas mamaganda talaga yung mga mambabatas may knowledge sa batas.
14: Abogado
18: kasi
14: talaga.
18: Sila yung tagagawa eh. Lawmaking sila eh. Lawmaking body sila eh. Mga
14: kasi,
18: lawmakers sila eh. Mga lawmakers.
14: Iba kasi pag staff mo lang abogado, ikaw yung senador, hindi ka abogado, para kang nagsasabi lang kung ano yung narinig mo.
18: Oo. O ano lang narinig mo, yun, hindi mo alam kung papasok din yung tiwala.
14: Mm.
18: Eh, yung staff mo ba, totoo yun, nagtitiwala ba ka kasi staff mo?
14: Oo. Edi yung staff mo
18: iba
14: na lang.
18: Yung
14: staff mo na lang ang gawing gawing senador, yun na lang.
18: Kaya na pag-usapan natin na kailangan talaga abogado kasi napaka-sensitibo yung paghawak ng impeachment trial. Kasi ang sinasabi na si Senator Sherwin Gatchalian dahil siya yung Senate President, automatiko na under the rules ng Senado, siya yung hahawak bilang presiding officer, presiding justice no ng impeachment court na maglilitis kay BP Sara. E paano kung hindi siya abogado? Magkabilang panig. Ang panig ng prosecution at panig ng depensa, halos lahat yan.
14: Abogado?
18: Lahat na, mga abogado yan.
14: Mga,
18: so, paano gagawin mo?
14: Oh. Si Sherwin Gatchalian,
18: so,
14: negosyante.
18: Ayun nga, katropang Mari, dapat abogado talaga. So, yung inaano nila, gumawa sila ng batas na majority black na kinakailangan rules nila, gumawa siya na sa rules na pwedeng i-recommenda nila na hahawak at isang anong napipisil si Senador Cheese Escudero.
14: Oh,
18: pero
14: kasi may experience.
18: Pag-uusapan pa raw kung si Senador Cheese Escudero ang hahawak, yung matanda nung siya ay Senate President, siya yung parang unang tumutulo yung the word for weed, for weed. Kung yung matatandaan ka to pang Mari.
14: Fourth weed.
18: Mm.
14: Katropang Rambo, ano ba yung abangan natin today?
18: Abangan natin, walang pasok kayo ng Senado, naglilinis sila. Walang pasok, walang ano, walang empleyado, walang senador. O yung mga cleaner lang ang dito. Katropang
14: kumusta yung sinabi ni Sherwin Gatcharyan na tawag nito, gumastos ng 700 million ng Caetano Black?
18: Okay. Gumastos, justified naman 'yon. Dahil 28 days, 'di ba?
14: Oh.
18: 28 days yang nanungkulan. Katropang Mari. Kwentahin mo, 28 days times anong sabi ni Senador Sherwin Gatcharyan? 25 million ang gastos ng Senado.
14: Okay.
18: Araw-araw. Noon 'yon,
14: Araw-araw.
18: Araw-araw 'yon, sabi niya. More or less 25 million. So kung in times mo sa 28 days na panunungkulan ni Caetano, ng Caetano, 700 talaga, more or less 700.
14: Bakit ganun kalaki?
18: So, walang big deal. O ibig sabihin, no big deal doon. Walang big deal. Para bang binibigyan nila na ng issues.
14: Oh.
18: Ini-issues lang.
14: Normal ba talaga na gastos 'yon?
18: Yun ang binabanggit nila, katropang normal, dahil yung nabanggit niya na araw-araw yung gastos sa 2,000 empleyado ng Senado, gastos sa kuryente, internet, tubig, kuryente, pagkain, lahat.
14: Grabe,
18: lahat,
14: no?
18: Lahat. Oo, 25 million a day. Lahat na yan. So, i-times mo yun sa 28 days, yung binabanggit, dahil 28 siya na nunungkulan, bilang Senate President, o di more or less,
14: kasama
18: ganun
14: na doon,
18: siguro.
14: Kasama na doon yung sahod nila, mga senador, lahat.
18: Yung gastos lang, hindi pa sahod, gastos pa lang
14: gastos
18: yun.
14: Pa lang.
18: Pang, ano.
14: Hala,
18: oo,
14: grabe.
18: Gastos pa lang yun. Yun, mga gastos nila.
14: Oo, samantala tayo, katropang Rambo, pag meron tayong ma-receive na...
18: Ilaw, kuryente, aircon.
14: Hindi, pag yung 25 million na pesos na i-donate, katropang Rambo, para na nagpifiesta. Parang sinasamba na natin yung nag-donate.
18: Oo, Malaki na yan. So, kung yan talagang gastos, 25 million, no, araw-araw. So, i-times mo yun sa loob ng isang taon, billion yan.
14: Ganon kalaki ang gastos natin everyday sa Senado pa lang yan. Senado pa lang yan, mga katropa. Pero pag mga proyekto, kahit na kalsada, ano pa, even 1 million, pahirapan tayong kumuha ng proyekto.
18: Yun nga. Ano pa lang yun? Proyekto o gastos pa lang yan sa Senado. No? Pag ano pa ng mga proyekto, infrastruktura, paano kung ghost project, katropang Mari?
14: Sa ganong kalaking gastos, katropang Rambo, siguro hindi aabot sa kalahati dyan yung totoong na gastos.
18: Hindi naman lahat talaga aabot yan, katropang Mari. I-times mo yan sa limbawa, yung 25 na yan, araw-araw, i-times mo sa 30 days, no? 750 million, katropang Mari. 30 days. I-times mo yan sa 12 days, 12 months, 9 billion. So, sa loob ng isang taon, 9 billion. Kung 6 years sila, aabot ng 54 billion.
14: So, dyan napupunta ang taxes ng taong bayan.
18: Oo, doon. Ayun, 54 billion ang gastos yan.
14: Kailangan naman nila talagang gumastos, katropang Rambo, pero pag ganyan kalaki, 25 million, na parang unlimited gastos sila. Sige lang.
18: Kaya nga, yun ang katropang nangyayari, katropang Marino, sa Senado, kung saan walang pasok ngayon, pero sa Lunes, abangan natin kung anong mga mangyayari, no, mga event pang mga mangyayari, katropang Mari, sa susunod na Lunes o sa darating na Lunes, kung ano bang mga aktibidades, dahil naka sini di adjournment sila eh. Ang balik pa nila sa July.
14: July 6 pa. Oh, nawawala na naman si Katropang Rambo. Uy, oh, 24 minutes pala. Oh, medyo mahaba-habang interview din dito. Oh, makasad, 25 million a day. Alright, go ahead Katropang Rambo.
18: Sabi ko, naka-adjourn ngayon ang Senado kung saan ay ang balik pa nila ay sa July 27 kung saan ay SONA, no, sa SONA na ni Pangulong, doon na sila magko-convict sa Kamara, no, sa House of Representatives na pupunta ang mga senador, doon na mag sisimula yung pagbubukas ng Senado.
14: Mm.
18: At ang mga ginagawa nila ay ngayon ay impeachment sa July 6 pa magsisimula. Merong special session na pinatawag, hindi natin alam kung meron pang mga hindi na patupad dahil ang nabanggit yung waling-waling, yung confirmation mga general at 85 mga foreign officers, no? At merong pang basketball player doon na nakonfirma at iba pa, no? Kung merong pang mga panukalang hindi pa naka

0: Remy Navarro, Eugene, Pangkat, Matmat, good morning. Sabi ko itong update katropa, gikan na mga katropa sa kaulohan, mga katropa, no? Update gikan sa Senado. Salamat kay katropa nga Rambo Labay. Maayong morning di Angelica Alison, Alisoso Konog. Maayong nga pagtanaw kanimo. At ang oras katropa, alas 8:50. Mawa na gyud, di na ni matabang mga katropa. Di ta pwede mang lapas kay musunod na ang programang KSP sa Provincial Government of Bukidnon ng mga katropa. Na programa ni Governor Ornel Roque. Ato nang atangan mga katropa, isa ka oras hanto na alas 10 sa buntag. Ang katropa leta ta katropa nga Rostom, ato nga tanawon kung doon na tayo mananaog karon, baliduhan akong tagaan o load, ha? Duha na akong matagaan o load mga katropa kaya huwag man ako natagaan itong load itong kagahapon. Sige lang, kining balita nga huwag kalusot katropang Rostom. Ano na lang ni, i-post na lang ni katropang Rostom. Palihog ko, post na ito ang social media. Alright mga katropa ha, ang Winter Color Run 2026 sa mga katropa ipahigayon karong Hulyo 18, 2026 alas 3 sa kadlawon magsugod mga katropa starting point dito sa City Dumaray mga katropa. Pili ka lang unsang kategory ang imuhang gustong apilan, 6K, 12K, 16K ba dahil mong apilan. Aron nga doon na kachansa makadaog o gapa premyo sama sa Honda Click 125E4 ng motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook niyo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei ng Watch of Fit mga katropa, upat ka smartwatch, upat ka JBL Go4 speaker, upat ka Huawei FreeBuds ug daghan pa nga mga papremyo. Katropa kung saon pag-join, kung ikaw taga Cebu, ala bisita ang Windsor booth dito sa Abiliana Sports Complex mga katropa na matag Miyerkules hanto da Sabado. Ala usab sa online registration, pwede i-message ang Windsor sa ilang Facebook o bisita sa ilang official Facebook o sa ilang official website ang windsor.ph. Mga katropa, Windsor Color Run 2026 mga katropa.
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Alright, so itong tanawag isa itong lucky winner karong adlaw nga Biyernes mga katropa. Happy Sabbath sa tanan ha. Sa to ang makaisunang Muslim, Happy Jumaah. Oy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa to makaisunang mga Muslim na minaw karon. Isa itong lucky sharer mga katropa karong kabuntagon, isa itong lucky winner. Ha? Ato ang kagahapon marag si Elgin, itong nakadaog gahapon ba? Wala ko na lodan. Oh, sige, Elgin, ako ang lodan ka karon ha? Unya, ako ang dunganon, ani, kung isang makadaog dere. Eh. Oh, tagaan ta ka o load diha ka tropa. Kaya wata ka na lodan gahapon. Congratulations sa mommy, Josefina, Josefina, tinambunan na tong lucky winner karong adlawa. Paki-message ko sa inyong number. Mami, paki-message sa... Ah, sige, huwag mo na i-message, ako na lang. Lodan kita. Handayan Athan, good morning kanimo. Salamat kayo dasi mong pag-react sa kung ang programa. Sa mga gusto mo salmo sa taong programa, sa Monday po mga katropa, salmot gid mo ka para makadaog mo o galod. Oy, diya ka Angelica Alisuso Kunog, taga Purok 9, Tugaya, Valencia City. Nagtanaw sa taong programa, mayong buntag. Sa mga taga Valencia diya, good morning kaninyong tanan diya mga katropa. Salamat kaayo. Mga tropa, kita-kita ta siya. Uy, sunod si Mana. Marang si Jonathan ang magdala kay magpa-prenatal ko. Doon ako, importante lang ako sunod si Mana. Si Jonathan ang inyong makauban, mga katropa. Salamat kaayo sa inyong pag-uban ka na ako sa toang programang Bullseye. Kita-kita ta sunod na po mga katropa sa susamang programa, susamang oras. Ako si katropang Mariko Dino. Kini ang programang Bullseye.
1: Bullseye! Mga katropa, exciting dito!

0: may kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop. Vision X Plus. User, atong paminawan.
1: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao tong anang balaka ko kay Bastion ug mabuta na hinong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamulas sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, gamakabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Naruhan, usan na adik ko.
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala gyan?
6: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: nahatod sa katalagman ug uban pang kalambuan ug kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo ug pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
1: Kalihukan sa probinsya.
0: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
2: Atong makauban for this episode ang CEO sa Buktamako, si Attorney Bert M. Estrada. Attorney Bert, welcome sa ato ang show. Ang imuhan ng greeting sa ato ang mga listeners sa 13 ka mga radio stations within Bukidnon ng Cagayan de Oro, sa atong mga viewers sa ato ang LG Bukidnon Facebook page ug sa ato ang YouTube channel.
3: Daghang salamat, Fred, and madagway ha mahapon sa inyo alan. Hapon, tanan nga tigpaminaw og inyong viewers sa atong programa. Ug daghang salamat sa pagbisita din sa Buktamako Resource Center aron nga mapahuyab ang mga programa na kauban ato ang provincial government o lain-lain pang ahinsya sa gobyerno.
2: Alright, attorney, sa pag-abot na mo dinhi sa inyuhang farm sa Buktamako, na amazed kayo ko. Kay daghan kay mog mga programa dinhi, nagtuo kog tulo lang. Daghan di ay kaayo. Alright, attorney, atong ila-ilahon si Buktamako. Giyon sa ninyo sa pagsugod ang Buktamako.
3: Tuig 2015, Fred, na hatag ang recognition sa atong ancestral domain.
2: Okay.
3: Din sa Malaybalay, no? So, ang Bukidnon Taguluanon Tribe of Malaybalay City, di-recognize sa ato ang gobyerno nga siya ang tag-iya sa ancestral domain nato. Naglangkob sa Barangay Sumpong, Barangay 1, and part sa Barangay Kanayan. Niadtong panahon na, bago pa lang kong abogado, nakita na ko nga dili di ay enough ang kanang recognition sa ownership, no, sa isa ka domain. Daghan pa ang angayng himuon sa komunidad aron nga na siya'y pakig-alayon sa gobyerno o sa private nga sector aron nga mapatuman ang kaning mandato sa balaod nga pagpalambo sa socio-economic and cultural nga well-being sa indigenous cultural communities. O ang isa niini, ang gibutang sa itong ipralo nga kinanglan ta maghimo sa ito ang Indigenous Peoples Organization, kung IPO, technical arm sa tribo. Uh-uh. Aron nga doon na siya ay, sa tawag pas balaod, interfacing capacity. Makakig-alayon siya, pwede siya kig-partner sa government and private sector, pinaagi sa mga moderno o ganing mainstream nga mga legal systems, no? Kay kung dili, wala siya kamot, wala siya kapasidad nga mailhan and makapag-partner sa atong gitawag nga mainstream nga legal systems, so maglisod pod og abot ang mga programa nga gihimo aron sa mga marginalized sector sama sa indigenous peoples nga maabot sa ilaha. So tuig 2017 ato ang gi-organisa, girehistro ang kining atong kooperatiba isip nga economic arm o technical arm sa Bukidnon Taguluanon Tribe of Malaybalay City. Ang iyang pinakatumong is nga ma-absorb ang mga programa nga naadya sa ato ang gobyerno, kaya niya makipag-partner sa business sector and other private entities like NGOs, other funding agencies through mga legal processes. Okay. No? So, yatong tuiga na atong na-organize and na-register through sa tabang sa isa ka USAID nga funded nga program, no, nga gitawag nga Inclusive Growth Through Inclusive Business.
2: Mm-hmm.
3: But pasabot ang kaning paglambo, maapil ang nasa kinaubsan nga hutong sa katilingban, ma-include kung mag buhat kita og inclusive business.
2: Okay.
3: Meaning ang pagpagnegosyo is gihimo sa katong gitawag nga naas pinakaubos nga hutong sa katilingban sama sa mga indigenous peoples, dili lang kita tigpaabang og yuta or temporary nga source sa labor.
2: Mm-mm.
3: Kung dili, pwede gid nga kita mismo ang muhimo sa negosyo, no? Inclusive
2: tinubdan
3: business. Oh, so but ang iyang tumong is being a social enterprise, dili

0: ang aim is to make profit lang yun, no? Kung dili is to address a social nga problem.
1: Okay.
0: Ang social problem nga naagyod sa ato ang komunidad o sa uban pang mga marginalized sector is ang kawad-on man, no?
1: Kapubrihon.
0: O poverty, kapubrihon o kawad-on sa oportunidad sa trabaho, no? So the only way nga maka-generate taog trabaho, maka-create og disposable income for our members is to create industries.
1: Mm.
0: Paghimo og mga industriya nga makahimo og trabaho.
1: Okay.
0: So mo kana nga gihimo ang Buktamako, and so nag-operate na kita for the last 8 almost 9 years.
1: Okay.
0: And kini karon tungod sad sa suporta sa tuang gobyerno, labi sa provincial government, all these years ang city government and lain-lain nga government agencies.
1: Okay.
0: And even mga private sector partners, no?
1: Dali ra gyud kaayo lito kon ang Kadti, ang Buktamako.
0: Yes.
1: Pero I know daghan gyud kaayo mo giagian nga mga hagit.
0: Yes.
1: No, sa pagproseso pa lang daan sa papel, taas kaayo na siya.
0: Correct.
1: All right, attorney, sa mga hagit sa imong explanation nga nagsumikad sa IPRA, ang katukuran aning ato ang kooperatiba, unsa pa gyud ang pinakatumong ninyo o unsa ka daghan ang inyong miyembro sa Buktamako?
0: Well, sama sa ugingo, no, ang immediate niyang goal is to create jobs, no, para kung ang number one mangod gyud nga, no, kung mangutan na ta sa mga IP communities or even lahi nga mga marginalized sector, ang isa gyud nga problema nga prevailing is ang wala tay trabaho kayo.
1: Okay,
0: no, dinhi sa ato ang mga komunidad og sa atong sector. So job generation gyud siya. Binha is ang pag-address sa economic nga challenge, no. So mo magid ang number one nga ano pud sa gobyerno. So sa ato sa komunidad pud sa tribo, ang main paghapon nga problem nga atong gina-address is ang economic nga problem, no, ang challenges sa atong mga members when it comes sa kana livelihood, ilang economic well-being.
1: Mm-hmm.
0: But other than that, ang iya pong vision, no, is dili lang siya panginabuhian. Isip nga in the indigenous cultural community, ang mas higher nga vision is of course nga mapreserba ang kultura, no, sa tuang komunidad. Pinaagi sad sa pagsigurado nga naay panginabuhian ang atong mga miyembro.
1: Okay.
0: Aron ang pagkinabuhi isip nga mga lumad, isip nga isa ka bukid nun Taguluanon, iyahang mahimo. Kay nga naman, kung walay trabaho sulod sa ancestral domain, ang atong mga miyembro magpermanente nga mangitag trabaho sa gawas. And when natas gawas, dili man nga ginotog daotan, pero kung ang tumong is nga ipreserba ang kultura,
1: malayo siya
0: and nana sila sa lahi nga kultura.
1: Mm-hmm.
0: No, so posible ang mga tradisyon, mga customs is mabiyaan nato. So if ang goal sa balaod is nga to protect and to develop and promote ang indigenous culture is true sa ancestral domain, kung kita mismo ang himo sa kalihukan sama niini ato ang kooperatiba na naata sa atong domain, atong mga tao ma-employ nato dinhi, ang atong mga kalihukan kita mismo ang lihok isip komunidad.
1: Okay.
0: Kita gasulbad sa atong mga problema.
1: Mm.
0: Kita pod ang huna-huna og unsa pa ang panghimuon pa. So gamit dayon atong own nga kultura kung naay problema, for instance, dili ta mo resort diretso sa unsay gitudlo sa ato ang mga sistema gikan Slangyaw, no? Example, problema sa employment, for instance, no? So dili ta gadiretso nga kuan ako dugay ko nagtudlo sa labor law, no? Dili ta gagamit sa kaning struktura sa corporate nga labor laws, ano? Gasugod ta dito sa ato ang husay, ato ang indigenous nga
1: pamaagi
0: sa kuan paghusay sa problema, no? So in that way, ang iyahang mission is gihatag ang economic nga panginahanglan, ang panginabuhian, Pero the vision is to allow ang atong next generation to inherit ang kultura sa Bukidnon, Taguluanon. Mm-hmm. Nga iyagyong makita nga, naade siya ko ano, effective di ay siya.
1: Okay.
0: Kung siya day ang magpatigbabaw, posible di ay nga mulambo ang kadaghana or ang okay. tanan tungod kay community interest man ang naas ato dinhi.
1: So naghisgot ta attorney og manpower resources yes. ang Buktamako pila bagyod ang kinatibuk ang manpower nga nagtrabaho gyud sa inyong kooperatiba.
0: Right now ang ato ang trabahante nata sa mga around 30 ka tawo no. Tanan na nga mga industries na to. Gikan sa kakao, paingon sa kani sa dairy and soon sa ato ang TESDA training centers no.
1: So si Buktamako na ang nagpasweldo sa ilaha.
0: Yes.
1: So, regular nga sweldo minimum.
0: Ang ato ang mga regular gyud nga workers natas mga I think 15.
1: Okay.
0: So regular gyud minimum wage, all benefits na sa ilaha. Ang katong other 15 is mo ni sila murag mga seasonal nga workers nato, no? From time to time mag-supply sila when there's a need sa kana to no, like for instance mag-build ta sa kaning mga structures, infrastructure, mm-hmm. so di man nato mahimo nga regular work ang kanya, temporary man siya, no? So natay mga seasonal work po, temporary workers.
1: Okay.
0: But all in all, maabot og mga 30 ang ato ang mga okay. trabahante.
1: Katong uban nga wala na apila ng 30, unsa pud ilang ginabuhat nga naasulod sa inyong community attorney?
0: For one, ang benefit is, direct benefit is trabaho man tanan. Mm. For the gan sa itong mga members nga labi itong na-register gid nga members sa cooperative, nakadawat na po sila og dividend sa ito okay. ang cooperative. No, last December, naka-distribute ta og dividends around 2.1 million
1: wow.
0: sa itong mga members. So, that's one.
1: 2.1 million sa pila ka mga
0: sa
1: membro?
0: Sa 98 okay. members.
1: Wow, no? Congratulations.
0: Thank you.
1: So, happy for Buktamako.
0: Ay, salamat, Fred. So, and of course, ang ato pang uban nga no is when there's, of course, na yung mga activities, atong kakasuportahan, no? Example, last May, salamat may nga naka-attend mo.
1: Uh-uh.
0: So, kana, supported na na siya sa, mostly, sa amo ang Community Development Fund,
1: okay.
0: no? So, before, very dependent ang ato ang community sa donations, of course, we still ask ato ang mga leaders and other companies if they can help us mm-hmm. with sa uban nga no, but mainly ato na nga own funds ang support anang ato mga cultural activities.
1: Okay. Na. So malipayon kaayo mi attorney no nga ang trabaho ang nasugdan sa imuhang papa kaniadto yes. imong napadayon karon. Yes. Agi og pagpaila-ila sa Buktamako attorney unsa ang kinabuhi sa mga miyembro sa wala pa na tao si Buktamako?
0: So before sa ano, so 2015, before 2015, kan magid no bawal magid musulod sa area sa gobyerno, public forest land man itanan kaniadto no. So
1: 2015.
0: So except of course kaning atong gitindugan o gilingkuran karon nga dump site magkani-kaniadto munang dagan ang mga balay nga nagpuyo diri palibot kay diri man ang ilang panginabuhian kaniadto mag
1: mamasura
0: waste o mamasurahay but under sa PD 705 kaniadto dakpon magyad kasuhan ang tao nga musulod sa public forest land so mao magyapon karon except if na nakay kadti na authority ang tribo to utilize na iyang land because it's privately owned but tungod kay kaniya to public forest land man siya, beyond siya sa commerce of man. Meaning, walay matukod nga mga panginabuhian.
1: Mm-hmm.
0: Except if nakakuha siguro kag CBFM, no? Tanong mo kahoy, uban nga mga tenurial arrangements with DNR. So, wala gyoy kaayoy, wala gyoy trabaho no? nga formal sa maniini nga tong natukod. Kay lagi, bawal man ang any activity to be done inside sa public forest land. So, tungod kay ang mga resources, dagan man, kahoy man ang nasa itong mga palibot, ako nakita sa una, ang uban na itong mga membro, labi itong nagpuyo yun sulod sa domain, ang resources nga naa mao gid ang mahimo pud nga panginabuhian, no? So okay, nahitabo ang mga pagpanguling kanang pagkuha og salong, which still happens ka karon ginapagyapoy na may demand for it, no? Hindi pa man kayo gid siya ang anak gaka regulate, but sa una kita sa una nga delikado pag gid hinuon. Gawas nga delikado sa una pag occupar kay makasuhan ka. Usahay kami gani kay trabaho ko sa BFI, sa una kami gani isa ga file og case, no? Sa ing anak pa man nakita na ko nga in town pod ato ang mga parente pag yun, mga kaubanan mo na nagkakasuhan. So like sa katong mga uling-uling sa una ko, na may legal way to do it.
1: Okay.
0: Pero pinagi sa kani organization, pinagi sa pag rehistro, pag comply sa tanan ng mga requirements, no? So nahimo na to siya before. So karon nga na ang recognition sa ato ang kadti, so we want to develop ang ato ancestral domain by putting up mga ngani sustainable nga mga programa nga makahatag og trabaho sa mas kadaghana, no? Dili katong murag mag-inang kunay lang og yuta dayon say pamaligya pa nila, no? So kana lugar ang murag kalainan og padayon pagpaningkamot pa.
1: All right. So daghan patag hisgutan nga kalambuan nga naangkon sa Buktamako after this break.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Hala, naglihok ang mga gamit. Bitayo ang balay. Dali, ato sa gawa sa balay.
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
1: Welcome back sa atong programa. Sa gihapon atong kauban ang CEO sa Buktamako, si Attorney Bert M. Estrada. All right, attorney, dinhi nata karon sa hisgutanan sa mga kalambuan nga inyong nakuha gikan sa gobyerno, particularmente sa Provincial Government of Bukidnon. Yes. Pwede ba nimong isaysay sa mga attorney unang-una kung unsa gyud tong nadawat inyong assistance from the provincial government?
0: Yes. So, ang first gyud namo nga industry nga gibuild Fred, no, is ang cacao, okay, industry. So pagtukod sa kooperatiba, ang amo ang nakita nga pwede himuon nga negosyo aron nga naay trabaho is ang pagpananom sa cacao. Na eventually ang damgo is to process, to sell ang beans o posible mag value adding, no. So mao man siya ang available kaniadto na ay loan window sa land bank. Magpahulam og kwarta ang land bank sa mga small farmers nga magtanom og cacao. So pinaagi sa business planning workshop nga gitabangan ni sa katong USAID funded nga group and sa BSU, no, si Sir Mark Garcia, okay, was still with ano sa atong DOST nga na director karon. Siya ang nag ano sa amo kaniadto sa amo ang business planning workshop. Uh-oh. So pinaagi atong workshop, nakita namo unsay viable nga himuon nga negosyo. So naman tayo area na kinanglan, dagan pod kahoy sa itong area, dili ta pwede itong kinanglan og full sunlight, no? So ang cacao is ano siya, mo thrive siya in between sa mga shade, no, sa trees. So number one mo to siya, but most importantly na amang way magpahulam og kwarta ang land bank, no? So among gihimo ang business plan through sa help sa ato USAID program and sa Mr. Mark sa BSU nga faculty that time, and among gi nag-apply mig loan sa land bank,
1: okay,
0: para to plant 10 hectares of cacao. So niabot mi sa kuan, no, maski sa pinaka board of director gid sa land bank, I was 30 plus pa lang ko adto kog malate, akong giatubang ang tibuok board sa

0: karon mao na niya tong makit-an kining mga kabaw nga naa dinhi daghan gyud kayo gabaw sila dinhi sa Buktamako. Attorney, sa pag-atiman aning kadaghan nga mga kabaw ug kining iyang mga bag-o pang mga anak.
1: Yeah.
0: Nabahuso ba siya or kuti timanunon?
1: Ah, kuan gyud siya no? Trabahoso, labor intensive.
0: Okay.
1: Pero para sa amo is muna gitawag nga happy problem. Kay trabaho man atong gusto nga maja ni create. So the more labor intensive ang isa ka activity, it's good for us. Kay usually mag mechanize ka or gusto ka less nga dili kay siya labor intensive, if profit imuhang after, no? Gusto ka bigger nga profit margin. But sa amo dili problem nga kinahanglan kag daghan tao because that's the goal, to create as many jobs as we can, no? So trabaho, so number one, dako siya nga investment on our part also, no? Okay, the structures that you build kanidaan, siguro we spent mga a million per feedlot ani.
0: Okay.
1: Intensive nga capital investment. And sa tao, matog, dagan-dagan natong tao, kay gikan sa pag-forage, sa ilahang pagkaon, pag-atiman po sa among plantations, pag-kaon sa ilan, natay mga technicians po para to take care sa ilang health. Although, kusog kayong support sa atoang government, sa provincial veterinary office, even ang city, no, ga-help po sila, ga-ani po sila. Ang PCC po, itabang sa tua sa when it comes to sa health sa tuang ano. But we have our own technicians, monitored din na everyday ang ilahang mga vitals, no? Sa kinanglan nga i-monitor.
0: Inana siya kakuti.
1: Yes, ang ilang pagkaon, monitored na siya. Dapat na ay certain nga weight, no? At least 10% sa ilang weight mo mapakaon sa ilaha.
0: Kung dili ninyo maabot ang katong gitakda nga mga kondisyon sa PCC nga partneran sa PGB, unsay mahitabo sa mga kabaw?
1: Of course, kung dili maayo pagka atiman, then possibly is ilang health will deteriorate, no? And number two, adili na to ma-achieve ang target nga milk production, and if di nato na siya ma-hit, then but dili siya viable nga business to do.
0: Okay.
1: Basin ga usik-usik lang ta og kwarta ug panahon, no? So kinanglan makuha na to ang optimum nila nga health para nga optimum pod ato ang makuha nga milk sa ilaha, and we can convert it to cash flow, no?
0: So okay.
1: And then we can support atong operations and grow ang ato ang operations and then build more jobs.
0: Kumusta to ang milk production karon sa mga kabaw, attorney?
1: Sa first batch nga nanganak, we hit ang katong ilahang maximum nga milk production siguro around 2 months ago. Kay kuan maguna, no, nang magtaas, magubos na siya ang kanang ilahang milk production. So naka-reach me og 100 to 120 liters a day.
0: Okay.
1: Karon kay na sila medyo ano na sila, no, kay na pababa na, kay paingon na pod ni sila nga i-AI para ma-pregnant na pod. Na lantas mga 50 to 60 liters a day. But among ilang tao nga kaning second batch, hopefully maka manganak na pod ni sila puhon, maka-increase ta sa ato ang milk production. Targeting siguro mabot unta ta ideally og 200 liters per day.
0: Okay.
1: Sa kanilang siyang herd, no?
0: Okay.
1: But that's good enough for sa ato, diba, bigay ga start pa lang ta. Actually July pa lang ta
0: nagsugod
1: last year. No? So about less than a year pa ta nag-operate, but we already have that production. Salamatan, nadungagan pag itong herd. So nanatay pasteurization, nanatay pasteurized fresh milk, napoy gabay sa atuang raw milk, nanapod tay mga flavored milks, no? Nanatay chocolate milk, and
0: gusto ko makatilaw
1: melon, ato takaroon dito. Nanatay melon flavor milk, nanatay pastillas.
0: Okay.
1: No? And in a few weeks or a month siguro we'll have mga other products na like yogurt and hopefully cheese.

0: may isa nga gikuan gid sa ako ni governor na nga gwapo gid natay own nga cheese
1: nga pato siya gi-mention nga mozzarella
0: cheese oh. Yeah oh matay ang gikuan so papunta kay no nay own Bukidnon. Di ba Bukidnon milk but Bukidnon cheese nga
1: gikan gid na sa Buktamako.
0: Yes.
1: In the future ba sindi ay attorney no.
0: Yes, okay.
1: Okay, attorney daghan kay gi-mention nga mga byproducts sa gata sa Cabaw. Kumusta man ang ato ang market?
0: Sa karon ano we started with just selling sa outlets no. Natin mga few outlets dito sa City Hall, sa Agripreneurs kay member man mi sa City Agripreneurs, sa ground floor nata sa Bian News na man ako office des likod. Sa ni kining milk bar dapat sa cathedral no. Katong kaamulan daghan mi mga gipangbutangan ng mga kiosk dito. Nag-promo pa gid ta. Just ano a few weeks ago nag at kwan mi no nag participate mi sa katong
1: Sea Green
0: coffee competition. So kita ang gi ano kita ay nag-sponsor sa milk para sa latte category sa competition no. Kay ang kani mo kung Carabao's milk ang iyang distinct niyang quality is mas creamy siya compared sa cow's milk no.
1: Mas lawot.
0: Mas lawot or sa mas creamy.
1: Creamy.
0: Yung, ano. And mas high protein siya. No? Mas less po siya. Muna usahin mo, kuntang medyo mas premium siya, mas mahal. Kay, mas less man yung i-produce, mas dagan yung kanon, mas gamay nga milk. Pero murag tungod kaya na compact siya, mas creamy siya. So mas cheddar siya sa for coffee, ganang sa latte. So kita'y nag-supply as a sponsor at itong competition. So we were so happy to be a part at itong momentos kayo nga ano, the first nga international coffee competition.
1: Yes, coffee competition in Bukidnon.
0: And so, halipay tayo dito na mo na meet ang lain-lain ng mga entrepreneurs, mga shops, dili lang mga cafes, but other businesses that utilizes milk, no? Mga bakeries, mga cake shops, and naghimo mig isa ka program for a trial partnership niya para ilang matest ang ang Carabao's milk, no? So nag-provide mi og free nga mga milk, and then in return naghatag sila ilang feedback as to sa iyahang taste or ilang comments, no? And lipay kay mi nga from a few nga nag-participate sa katuamong trial partnership, nana mi karon mga regular nga gapalit, no? So supply na ta sa uban nga mga shops dinhi, cake shop, cafes, no?
1: So nagrasyahan gyud.
0: Yes, so wapo kay to nga ano opportunity for us nga mas kansad mas so mas paspas mag-move ang ato ang products, and mas hopefully mas mailhan pod. So not just sa mga outlets karon na to. Kung napainteresado mag-outlet po, we are always open to ano no, to partner with other businesses gusto mag-display or mag-sell sa itong milk. And katong mga na-requirement for milk, no, restaurants, cafes, pastry shops, pwede pag-iapon mo mag-participate sa mong partnership.
1: Ang ilahang contact number atong ibutang din sa ato ang Facebook. Yes, no, makita nila ang link kung unsay contact number, kinsa ang kontakon para makig-partner sa inyo, ha, attorney.
0: Yes. And or, they can visit our Facebook page. They type lang nilang Bukidnon Taguluan nun, Mamulahay, Kabukalagan. Ang katong page, makita nila dito na ay QR code dito para sa trial partnership. Pwede sila mag-click at to, then they can fill up and participate sa trial partnership.
1: Okay. In naghisgot ang partnership, attorney, kumusta ang ato ang partnership sa other agencies and offices sa government para nga mas mapalambo pa nato ni ang inyuhang venture sa dairy din sa Bukidnon?
0: Yes, we are so blessed, no, nga daghan kayo support nga mo agyong na-absorb, no? Okay. Mo man gid ang goal sa why tagahimong cooperative. To be able to absorb ang mga programs and support sa government, no, sa lain-lain ahensya, and katugan niya, even with private sector. So, sa karon, other than sa, of course, sa provincial government, of one of our strongest partner, ang city po, we have our own MOA, with the city, and we've helped ang city with other needs po, na to landfill and water impounding. Some of the agencies that we have worked with, of course, DOST has been helping us para sa atoang kuno kaning good manufacturing practices sa dairy. Eventually, we will apply for para sa milk processing center nato. PCC, of course, tungod kaniya to ang ano?
1: Carabao.
0: Carabao, DA, daghan min na kuno, we've received recently kaning forage chopper nato, no? I think last month.
1: Okay.
0: So, daho kayong tabang sa paggaling sa atoang forage para sa ilaha. And we've received some other support from DA, like mga baka, natay mga baka na receive po sa ilaha. We also nagkuhan ni sa una katong rice, no, sa katong hybrid rice, itong drought niya ito. Of course, a very recent na magkaroon nga partner is ang TESDA.
1: Wow.
0: So, kuhan na takaroon, we are, naka-receive na mi sa among CTPR or certificate. Para nga makakandak na sa trainings for kaning dairy, no?
1: Okay.
0: And bamboo na to, no? So natay tulo ka accredited courses na ang raising of large ruminants, milk collection and artificial insemination.
1: Okay.
0: And ang bamboo production.
1: Okay.
0: Napatay uban courses like organic farming, vegetable raising, and organic fertilizer making. Napatay creatives nga gi-apply, hopefully makakonata dressmaking, but mainly sa kaning indigenous cultural attires.
1: Okay.
0: Makatraining punta din ni. And then katong metalworks or more on sa indigenous nga metal craftsmanship.
1: Okay.
0: No? Katong mga lambitan, mga espada, nga kuan. So, ato na po na siyang gi-apply. So, TESDA, of course, apply po mi sa, ano, sa DTI because we will soon need their help for to improve among packaging. No? Kaya sa karon, ito isa comment ni Gob when we met, nagpakita na ko siya.
1: Ang packaging.
0: Need pa ang improvement sa packaging.
1: Siya ma, dapat dili siya makumi.
0: Yes. So, we're reaching up na sa DTI.
1: Okay, very good.
0: For that, yeah, no. And so, kandagan kayo ang mga agencies ko. Of course, ang CDA and NCIP has always been our partner.
1: Okay. Okay, Attorney, isip usa sa mga gikonsidera nga ligong leader sa IP sa Bukidnon. Unsay imong long-term vision para sa indigenous peoples, communities, o para na po din sa Buktamako, unsa imong long-term vision para nga makabarog yun ang mga IP nga. Mahimo kanilang kapanaminan kung giunsa nimo pagsugod si Buktamako.
0: Yes. So, dili man ni siya ko, no? It's not, di man ni inbinto sa Buktamako. Naman siya sa Balaod.
1: Okay.
0: How nga gi-envision sa ato ang framers nga pag-ingon sa konstitusyon nga protektahan, ipalambo ang kultura, o nga ipromotar ang ekonomikanhon, kulturanhon, socio-cultural nga well-being sa ICC, naana din atong ipralo, gibihimo og uban nga mga rules, no? So, ang paghimo sa kooperatiba is naman siya ang proseso. Dili siya sayon kay taas o ano nga proseso, but atong experience, ato yung gina-envision nga isa ta nga kanang resource center ba.
1: Okay.
0: Muna nga gitawag nato dire is
1: Buktamako,
0: it's a resource center.
1: Kay, BRC.
0: Yes. So gihimo ni siya dili lang pud para sa Bukidnon Taguluanon people, no? So it's a resource center para sa uban pod nga gusto nga maka magtuon og maka benefit sa experience nga atong giagian, no? And ato na nanggihimo when I was national president sa IBP, isa gyud sa tong program was tudluan pod ang uban abogado unsaon pag-assist sa mga IP communities sa ilang lugar, no?
1: Okay.
0: So nakatabang ta, nakahimog co-op dito sa Sambales, sa Bataan.
1: Wow. Lagyo na
0: Negros,
1: kayo na
0: attorney. Okay, national man ako scope at the time, no? So gihimo nato ang collaboration between sa CDA, NCIP and IBP. Dinis Mindanao sa Lake Cebu, Coronadal. So open gid mi permanente na iuban gaanhi dinhi nga atong mga mga kadumahan, mga kaigsuunan nato sa uban ng mga areas, okay. No? So, the benchmarking sila. So, okay about the vision. Kaya ang kining tuan, gitamagod ang gi ilapod na diris malay-balay ang kaulo, no?

0: Maramag Mukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Mukidnon, Immaculate Pharmacy sa Quezon Mukidnon.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauda! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Ikas Mati City! Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
3: Ikatago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Ibalik na mo si Judith. Matago ko sa ilalong sa rebe. Exciting!
4: Mga katupa, exciting! Mga katupa, exciting!
5: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: pagpayao sa kamay ni Tunsan nga morning today ang mga taga XFM Jensen nga one of this day
1: ba ba English ba
0: mga basin og pipila ka mga alon at diha mga maring
1: time will come people will tell karon this coming Sunday
0: yes galit pa ka nga Ma'am Evelyn
1: yes si ang ilang manager din ha sino pa ang manager nila niya? Si Pilari na may kung kailan din si Toto kaya napamam ko yung mga traso ni Ray Godo. Maraming gina mga kumong gina
0: kung kuhan. Ang manager din sa Jensen sakto sa Barug. Si Sir Ruel Dumante.
1: Aba kayo si Sir Ruel.
0: Kabasahan sa US ang apelido is Dumante.
1: Dumante din ang siya di ay?
0: Nakinaman din sa Jensen is Dumanda.
1: Dumanda. Okay.
0: Ay, pagkalimti ang mga tagamati. Kaya mga luoda ba rin ang tagamati? Go.
1: Ay, mga tagamati sini. Pagkura na ko kay istorya si Mimbro Jensen sa Kwanig, ang Gabi Group and Company ba na? Si Bipo Pixon. Siyempre, ang mga kauban niya, ay ang mga insurrectos o ang mga kagupa. Si... Ikong o gara isa, si pangalan isa?
0: Si Ken.
1: Si Ken.
0: Si Kentasio.
1: Aba!
0: Oo, ni Bakuna Pina. Kamulo ba ka na si Kentasio? Kaoba na sila ni Paring Lars o na sa Kalihukan.
1: Mabo di ay?
0: Niya kay nagbaguna na sila ron.
1: Nagbago ng style.
0: Bago na sila yung mga cell number. Kay...
2: account, ha?
0: Involved naman sa nagkadayain yung mga Kalihukan itong mga pass ng mga kuwan. Ito nila mga cell number nga napay mga Gantex 10, mga
1: Gantex
0: 10,
1: mga Allnet 20,
0: mga U10.
1: Nay, mga inano?
0: Karoon eh, bali na sila. Kailan na sila mga Sir FB. Na sila ay...
1: So na yung nag-level up?
0: Nag-level up.
1: Yes. So na yung sila nga label?
0: Level 2.
2: O siya meron ka cellphone sa ako na maring?
0: Uy, ako cellphone, gano'n ka bulo, baka cellphone ako, ato mandala, may sgutan. Na ako yung cellphone, ganyan, ato nga, 2630.
1: Aba, 2630?
2: Kung siya meron ka lang bahin?
0: Pananukuya.
1: Nukuya?
0: Nukuya, gamay kayo siya dahil.
1: Dili itong giga namin in Bohol, katong Lukija.
0: Lahit mo itong nga brand nila.
1: Lahit itong...
0: Katong ang...
1: Pagpilih mo ka alarm clock. Kada nga pwede pag kulugay mamatay mong bana, pwede ilabay doon si Bu.
2: Kahit kayo.
0: Ay nandun taan ang mga alarm clock sa unang kanyan to mga karaan ng cellphone, mga ano kuya pa no? Saba kayo bang, bukahon dyan ka.
1: Para rin mag-una sa mga paresa to, mga, ano mga rich kid, hindi mo lang relate ana.
0: Mga dagko naman, mga
1: tablet. Rich kid.
0: Mga tablet na mga iPhone mo na yung ilahang karoon.
1: Bro, si Linlin, hindi mo mong kwan si Linlin.
0: Nasa si Linlin, kaya iPad yun.
1: iPad mo lang yung Linlin yun, dagko man yun na kayo ka nang, sorry mga Lin, ka nang iPad o iPad Touch. Ana mo na?
0: iPad ana. Ay, magkakamang handali, mabalik ni Juan ang aning kantaha, tangi ato ang Demerites and Friends.

0: panahon na matindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, magdrive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Mindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay gabi man na duty. Mawabatiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mawto nga ng balaka ko kay Bachelo. Mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at moringa oil.
6: Kaming kasakit akong kalawasan, sir. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3, nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sigayon na ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sumakas.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manami game.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Lalo man, o saan na adik to?
16: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
15: Ha? Tinawag? Wala yun?
16: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
15: Sa lahat kayo day ha? Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: In-one na serbisyo na dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental, nagaparenta o van, pick up, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash. XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafael Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM time, it's 2 o'clock. Time check brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.

0: Ang mga taoning headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilatag ang tatlong prioridad para sa ASEAN-Russia relations.
1: Headlines. Pangulo maasa sa normalisasyon ng Senado matapos ang leadership crisis.
0: Headlines. Vice President Sara Duterte handang humarap sa impeachment trial kung kailangan.
1: Headlines. 8 sa bawat 10 Pilipino nagdududa sa pagiging patas ng impeachment trial ayon sa Okta Research.
0: Headlines. Dating Ateneo coach Tab Baldwin humarap na sa CIDG ngayong araw para sa fact-finding investigation sa pagkamatay ng 2 student athletes.
1: Headlines. Arraignment sa graft case ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pa iniurong sa June 26.
0: Headlines. Balitang regional, mga katropa, 19 anyos na lalaking top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng pangahalay dyan sa San Jose, Negros Oriental.
1: Headlines. Sa balitang international, Ukraine nagpakawala ng malawakang drone strikes sa Russia.
0: Headlines. Balitang showbiz naman, mga misis, BTS concert pre-sale sa Bulacan, sold out kaagad.
1: Headlines. Sa balitang sports, Alex Ayala wagi sa Berlin Open matapos talunin si WTA No. 2 Elena Rybakina.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News, Next FM News, Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian tayo today ng Friday, June 19, 2020.

0: natin tali na ng ating balitaan, katropa. Nahin po natin ang report si PBBM. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. inilatag yung tatlong prioridad sa ASEAN-Russia relations. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad para sa hinaharap ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Ginawa ito ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kasabay ng ika-35 anibersaryo ng Dialogue Partnership ng dalawang panig. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ituon ang kooperasyon sa peace, security and stability, mas malakas na economic partnership at people-to-people ties. Iminungkahi din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism, cyberspace, trade, investment, food security at energy security. Bilang ASEAN Chair, tiniyak ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan sa summit. At tropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng non-traditional o bagong mapagkukunan ng produktong petrolyo kahit ang hidwaan ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na layunin itong tiyakin ang seguridad sa supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay ang usapin sa mga bilateral meeting at ASEAN-Russia Summit at bukas ang Russia na dagdagan ang supply ng langis sa Pilipinas. Nilinaw niya na wala pang pinaan na kasunduan at patuloy pa ang pag-aaral ng gobyerno sa mga posibleng pinagmumulan ng petrolyo.
0: Inaasahan naman po ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng ulat ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa DOE, dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa pandaigdigang supply ng langis, hindi na inaasahang tataas pa ang presyo at posibleng bumaba pa ito. Sinabi po ng ahensya na maaari pang bumalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis kung magpapatuloy din ang pagbaba sa pandaigdigang merkado at tuluyang mag-stabilize ang supply. Sa kasalukuyan, mga katropa, na tiling mataas pa rin po ang presyo ng gasolina at diesel sa bansa, pero patuloy naman ang monitoring ng Department of Energy para sa posibleng rollback sa masusunod na araw.
2: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado matapos maayos ang gusot sa liderato at maihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na takbo ng Senado para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Binigyan din ni Marcos na ikinatuwa niya ang naging maayos na special session ng mga senador nitong Hunyo 17 matapos ang ilang araw na pagkantala sa sesyon. Samantala, sinabi rin ni Marcos na susuportahan niya kung sino man ang mapipiling mamumuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte basta dumaan ito sa tama at legal na proseso. Nilinaw din ng Pangulo na ang mga batiko sa posibleng pag-upo ni Senador Chinch Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay mga opinion lamang at hindi nakakaapekto sa proseso ng impeachment trial.
0: Samantala, si Senator Ping Lacson may buwelta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa muna'y zero output sa panunungkulan nito sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
2: May buwelta si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang umano'y kawalan ng output ng Senado sa loob ng 28 araw na krisis sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Lacson, hindi ang arawang gastusin ng Senado ang issue, kundi ang kakulangan umano ng naging produktibong trabaho at mga naipasang panukalang batas sa panahong ito. Igirit ng senador na nasayang ang pera ng taong bayan dahil patuloy ang paggastos ng Senado kahit halos walang naging output sa plenaryo sa loob ng ilang linggo. Binanggit din niya ang ilang kontrobersyang naganap noong panunungkulan ni Cayetano bilang

0: Senate President na anya'y nakaapekto sa operasyon ng Senado. Batay sa pagtataya ng kasalukuyang Senate President na si Wingga Chalian, umabot sa humigit kumulang 25 milyong piso kada araw ang gastusin ng Senado, dahilan upang umabot sa tinatayang 700 million pesos ang halaga ng 28 araw na umano'y walang naging makabuluhang aksyon at produktibong gawain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Ayon sa kanyang defense team, bukas ang Vice Presidente sa pagharap sa paglilitis pero hindi pa matukoy kung kailan ito magaganap. Inatasan ng impeachment court ang kampo ng House Prosecutors at Depensa ni Duterte na magsumite ng kanilang mga dokumento sa June 22 ngayong taon. Ang mga isusumiting komento ay may kaugnayan sa proseso ng paglalatag ng kasunduan sa mga ebidensya at isyu ng kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Lumabas mga katropa sa pinakauling survey ng Okta Research na 8 sa bawat 10 Pilipino ang wala pang matibay na pananaw kung magiging patas ang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey na isinagawa noong Abril ay 81% ng mga respondent ang nagsabing hindi daw sila sigurado o nagdududa na na pagbabatayan lamang ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdidesisyon sa kaso. 19% lamang po ang naniniwalang magiging patas ang proseso, habang halos kalahati ng mga respondents ang nagsabing wala pa silang sapat na batayan para humusga. Ayon sa Okta, nagpapakita ito na marami pa ring Pilipino ang naghihintay kung paano hahawakan ng Senado ang impeachment trial bago bumoto kung ma-acquit o kay ma-convict ang vice-presidente sa kanyang kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling bumuwelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Interior Secretary John Vicrimulla matapos siyang sabihing hi kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa ICC arrest order. Ngayon ni Duterte, mas dapat tingnan ni Rimulla ang sarili at mga kasama nito sa Malacanang sa halip na magbitaw ng akusasyon. Hinamon ng kongresista si Rimulla na sumailalim sa hair follicle drug test kasama ang mga opisyal na tinutukoy nito upang matapos ang usapin. Binigyan din ni Duterte na maaaring hindi droga, kundi kapangyarihan at korupsyon ang tunay na tinutukoy niya sa kanyang banat sa kalihim. Nagugat ang isyu sa pahayag ni Rimulla na maaaring hi si Duterte nang banggitin nito ang umano'y ICC arrest order laban kay Senador Bongo.
1: XFM News Nationwide.
0: Humarap ngayon pong araw na ito, Biyernes, si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG dyan sa Camp Crame. Kaugnay ito ng fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod umano sa team building activities sa Dipakulaw, Aurora. Dumating si Baldwin mga katropa matapos po siyang muling padalhan ng sabpina kasunod ng hindi niya pagdalo sa naunang schedule kung saan una nang tumayo ang kanyang mga abogado. Iwalay pa siyang pinatawag ng National Bureau of Investigation pero hindi rin siya nakadalo at inaasahang ipatatawag muli sa susunod na schedule. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga pangyayari sa insidente habang nauna nang nagpahayag ng paikaramay si Baldwin at kalaunan ay nag-leave at nag-resign bilang head coach ng Ateneo.
1: XFM News Nationwide.
0: Community walkout, ikakasa ng mga Atenista para sa hustisya kina Rene Baterbonia, Divine Adili. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Magsasabuan ang community walkout ngayong Biyernes, June 19, ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang pagbulita at panawagan ng hustisya para kay varsity players Rene Baterbornia at Ibang Adile na nasawi sa insidente sa Aurora. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sagulian ng mga mag-aaral ng mga paaralan Loyola ng Ateneo de Manila at ng Ateneo Seniors Alliance. Ayon sa mga organizer, magsisimula ang walkout alauna ng hapon bilang pagpapakita ng pakikisa sa mga naulilang pamilya at upang ingit ang transparency, pananagutan at mas malinaw na paliwanag kaugnay ng trahedya, sinabi ng Senior Alliance na bagamat panahon ng pagtatapos at pagdiriwang sa universidad, hindi dapat malimutan ang sinapit ni Rene at Divine. Binigyan diin din nila na patuloy ang panawagan ng komunidad para sa hustisya at pananagutan sa mga dapat managot sa insidente. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinakda naman katropa ng Sandigan Bayan 3rd Division sa June 26 ang arraignment hearing ng kasong graft laban po kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang opisyal ng DOE. Kaugnay ito naman ay irregular na pagbibenta ng share sa Malampaya Gas Project mula Chevron Corporation papunta sa Udena Corporation. Naantala ang arraignment matapos maghain ng motion ang kampo ng mga akusado na humihiling na mas malinaw na detalye ng reklamo, partikular na sa sinasabing pinsala sa gobyerno. Hinimok naman ang korte magkabilang panig na tapusin na ang mga motion para hindi na maantala pa ang pagdinig sa kaso.
3: Inasuhan ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang 5 cargo at trading companies na sangkotumano sa mga naantalang balikbayan boxes ng mga OFW. Ang mga kumpanya kinasuhan ay ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT de Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation. Ayon sa BOC, paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang ikalawang batch ng kaso laban sa mga freight forwarder na may kinalaman sa mga naiwang balikbayan boxes kasunod ng naunang reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na pwede yung mapahingan sa iba pang XFM stations nationwide. XFM Tagum sa 107.1, XFM Sagay 87.5, XFM Canlaon sa bagong frequency 101.7, at 89.1 Solid FM Davao.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin ang balita dyan sa Bacolod. Merong 19 anyos. Ito ay top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay pa sa San Jose Negros Oriental. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Arestado ang isang 19 anyos na lalaki, nagkabilang sa top 9 most wanted persons dahil sa kasong pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay sa barangay Tapo Norte, bayan ng San Jose Negros Oriental noong Hunyo 16. Kinilala ang suspect sa alias na Chris at residente ng barangay Shapo sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRONIR, isinilbi ng San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa suspect kaugnay ng nabanggit na kaso. Sa kasalukuyan naman, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect para sa kaukulang investigasyon at iba pang legal na proseso. Nagpahayag naman ng PRONIR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanagot ang mga sangkot sa krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Opisyal at kawani ng PCG District Palawan arestado sa entrapment operation ng PNP sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Arestado ang isang opisyal at isa pang kawanin ng Philippine Coast Guard District Palawan sa isinagawang entrapment operation ng PNP PS1 sa Puerto Princesa City kahapon. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1, lumapit sa kanya ang biktima na isa ring pulis para humingi ng tulong. Maliwanag ng biktima, hinihingi ang di umano siya ng 80,000 pesos ng opisyal ng Coast Guard kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Dahil ito sa hindi pag-blatter, uhuli ng 9 blatter ng pulis tungkol sa pagkakawala ng baril ng Philippine Coast Guard. Sa entrapment operation, 2 taga-Coast Guard ang inabutan. Pero sa side ng opisyal ng PCG, may pag-uusap sila ng pulis. Pero sa abogado nila aayusin. At sa aktual na sitwasyon, wala raw siyang tinanggap na pera. Agad dinala sa PNP ang 2 na aresto at prinseso ang pagsasampa ng kaso na robbery extortion. Pero may ulat na lumalabas na mag-uusap ang 2 o magkabila ang panig. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP at PCG ukol dito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Samantala, 89 na mga ROTC cadets hinihinalang na food poison dahil sa kinain ng pork adobo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
6: Sinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang 89 na ROTC cadets matapos nakaranas ng pananagit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Nangyaring insidente noong Hunyo 17 ng gabi pagkatapos maghapunan ang mga kadete sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa panayam ng XFM Iloilo kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, nang hinihinala nilang sanhi ng food poisoning ay dahil sa inihain na pork adobo na ulam ng mga kadete.
7: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
8: So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
7: Opo, bagong luto naman po yun. So kaya ngayon suspecha namin kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain. Baka yun po naging cause. Yun ba assessment mo namin?
6: Karamihan naman sa mga sumakit ang tiyan ay ang mga unang kumain sa first batch, kung kaya't nung nalaman ito ng mga opisyal, agad na ipinahinto ang pagbigay ng pagkain sa second batch.
7: Isang batch po yan, sir, kasi yung may nagreklamo yun sa first batch, kasi hindi namin kayang i-accommodate yung 900 dun sa facilities namin. So ginagawa po namin is by batches po. Hinahati-hati namin yung 900. So yung 2 batches po siya, among dun sa first batch, ito po yung tinamaan ng mga bata. Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya, masakit yung dyan niya. So, pinahinto na po namin yung distribution ng second batch at nagluto na lang kami ng panibagong, nagpaluto kami ng panibagong ulam nila.
6: Tinatayang nasa 900 ng mga kadete mula sa iba't ibang universidad sa Western Visayas at Negros Island Region ang nakibahagi sa naturang summer camp. Samantala, humingi naman ang dispensa sa mga magulang ng mga kadete si Colonel Poblete at nangakong hindi na mauulit pa ang ganung pangyayari.
7: Yun nga po ang sinasabi ko kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na walang hindi kagustuhan nito, isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po mauulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
8: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Colonel?
7: So far, meron pa pumunta na mga parents kagabi, pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
6: Inaalam na sa ngayon ng Rural Health Unit ng Dingle, Iloilo ang posibleng rason sa nangyari. Sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan ang lahat ng mga isinugod sa ospital na mga kadete. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
3: Alitan sa pangingisda, nauwi sa madugong insidente sa Bogos City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live report.
9: 136 anyos na mangingisda ang patuloy na inoobserbahan sa ospital matapos umunang ang pagsasaksaki ng kanyang kasamahan sa Purok Gardenia, Barangay Gairan, lungsod ng Bugo, Northern Cebu. Kinilala ang biktima na si Sunny Boy Nguho Manatada, residente ng Purok Lili, Bumbil, Barangay Gairan, Bugo City. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Jameson Haron, 45 anyos, kapwa mangingisda at nakatira sa Purok Gardenia, Barangay Gairan. Batay sa investigasyon ng Bugo City Police Station, napag-alaman na dumating umano ang suspek sa bahay ng kanyang kapatid sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang biktima at inimbitahan umano ang suspek na sila ay mangingisda. Ayon sa ulat, habang pauwi ng biktima, bigla umano siyang hinarap at pinagsasaksak ng suspek gamit ang patalim na tumama sa kanyang dibdib at braso. Agad na isinugod ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City upang mabigyan ng agarang lunas dahil sa mga tinamong sugat. Samantalang mabilis naman nadakip ng mga pulis na Bugo City Police ang suspek matapos ng insidente. Patuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na motibo ng pananaksak. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunflower na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almay Mata, XFM News.
0: At mga katropa, ugali din po makinig sa XFM stations nationwide. XFM Jal Santos 95.9, XFM Mati 99.1, at XFM Tagum sa 107.1.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan.

0: tropang Brian, nabuo na yung tropical depression na binabantayan bilang low pressure area sa labas po ng PAR. At tatawagin ito, may pangalan na si Francisco. At tagalin niya, lakas na hangin naabot sa 55 kilometers per hour.
1: Katropang buddy, posible rin itong lumakas pa bilang tropical storm ngayong Biyernes at maging ganap na bagyo pagsapit ng Linggo.
0: Para naman po sa lagay ng panahon, ngayong araw din, katropa, easterlies yung pong nakapekto dito sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region, habang localized thunderstorm naman ang iiral sa iba pang bahagi ng bansa.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.20 sa East o 28 na umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katrota. Subukan niyo po ito. Likas, subok at epektibo. Nagsagawa ng malawakang drone attack ang Ukraine sa ilang target place sa Russia, kabilang ang mga lugar malapit sa Moscow. Ayon sa ulat, mahigit sa 200 drone ang tumama sa iba't ibang lokasyon kung saan 17 ang nasugatan. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na naharang nila ang halos nasa 1,000 na Ukrainian drones at 4 na cruise missiles. Naapektuhan din po ang isang oil depot sa may Rostov region na ikinasuwi ng isang tao. Ang nasabing pag-atake ay tinuturing na isa sa pinakamalalang pag-atake mula na magsimula ang kanilang giyera.
2: Showbiz News.
3: Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Pag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Kinumpirma ng Live Nation Philippines na ubos agad ang tiket para sa Army Membership Presale ng BTS World Tour Arirang sa Bulacan. Ayon sa mga organizer, naubos ang tiket bandang alas 10:15 kaninang umaga. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ang mga fans dahil magbubukas naman ang general ticket sale bukas, alas 9 naman ito ng umaga. Matatandaan na inanunsyo ng K-pop group na nagdagdag sila ng isa pang concert day sa Pilipinas matapos ang naging malaking demand nito sa kanilang mga fans. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Premium D3. Muli po na nagpakita ng world-class play si Pinay Tennis Star Sensation Alex Ayala. Matapos siyang talunin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open sa score ng 7-5, 6-4. Nanguna si Rybakina sa unang bahagi ng first set pero nakabawi si Ayala matapos sponsor-sunod na tira para maagaw ang set. Sa second set naman, muling lumamang ang Pilipina at natiling matatag sa gitna ng dikit na laban para patuloy-tuluyan. Natapusin na ang laban sa loob po ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Dahil sa panalo mga katropa ay muli pong umusad si Ayala sa quarterfinals at harap siya kay Elena Svitolina. Ito na ang ikalawang beses na nakatalo sa Ayala ng world number 2 na kalibre ng mga laro sa kanyang career. Bago tayo magpaalam, binabati lang po natin sa XFM Philippines. Happy birthday, Mr. Rico Lapos, ang ating kasama sa XFM Philippines. At live mula po sa XFM Manila News Center, sumayon na XFM News Nationwide ngayong Friday, June 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Defaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpalang araw ng Friday sa inyong lahat, mga gilid po namin, mga kaibigan. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating programa, The Secret of Health. Ando po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Kumusta na po kayo, mga katropa? Sa anumang pong panig ng Pilipinas kayo na kikinig at nanonood sa ating Facebook Live, welcome na welcome po kayo dito sa ating pong talakayan ngayong pong araw hong ito. Ako po ang inyong bantay kalusugan, siyempre Doc Algy Bakla. Sa pangalan na ating CEO, Doc Rimil Loytuoy, at si partner, Doc Misa Elhines. At syempre, tayo napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station sa buong Pilipinas. At ganun din, tayo po ay live sa Yes to Health page at 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, welcome! Sana marami ho tayong mapag-usapan na kapakipakinabang na bagay sa ating pong talakayan sa araw pong ito. At kung kayo po'y nakatutok sa ating live streaming, nako, swerte ho nyo. Dahil may handog na regalo ang Yes to Health po sa inyo, katropa. Nako, may parigalo agad ang Yes to Health. Dahil meron po tayong healthy katropa giveaway sa mga katropa ho natin na nakasubaybay sa radio at lalong-lalo na sa Facebook. Makibahagi po kayo at tandaan ang kailangan gawin para po kayo ay pwedeng marigaluhan at mapili sa araw hong ito. Siyempre, i-share lang ho ang ating Facebook live streaming at ang lagyan ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at pakicomment po ang inyong mga good experiences sa mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya i-announce po natin ang best comments na mariregaluhan po ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. At para matikman nyo naman itong award-winning coffee po ng Yes to Health, ano? Hindi lang masarap na nakapagpapabata, nakapagpapaganda pa ng ating pong balat at ganun din ng ating mga kasukasuan. Kaya sundin po ang ating kailangan gawin para marigaluhan po tayo, ha, mamaya. At samahan po kami sa ating talakayan, ha, dito po sa ating palatuntunan. Kung nais po ninyo magpadala ng inyong mensahe, i-text lang po ang inyong mga tanong o anumang concern sa ating pong hotline number 0969-609-6545 and 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, sa mga nagtatanong din pala kung saan mabibili mga produkto po ng Yes to Health, pwede po itong mabili sa mga leading drugstores at mga partners po natin, ha, mga katropa. Gaya po ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ganoon din sa St. Joseph Drug Store, South Star Drug, All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong lamang po ang tatak ay Yes to Health. Para po ang mabibili nyo talaga ay yung authentic po na produkto po natin at hindi po yung mga counterfeit, ha, na pwedeng mabili ho ninyo. Pwede rin po kayo umorder sa ating Shopee online shopping store. I-search lang ho ang ating official company store, Yes to Health 2011. So, Yes to Health 2011. Pwede rin makabili sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Meron tayong mga special price sa mga bibisita po sa ating clinic. Lalo-lalo na po kung ikaw ay senior citizen, basta pakidala lang po ng inyong identity na kayo po ay isang senior citizen. O kaya naman, kung kayo po ay kukonsulta sa Yes to Health Wellness Clinic sa ating mga consultant, kung matagal na ho kayo nagtitiis ng inyong mga karamdaman at nais po ng wellness program, pwede ho kayong magsadya ha, at magpakonsulta at doon na rin kayo bibili na ating pong mga produkto, meron po kaming special discount para po sa inyo. Of course, ha, meron tayong mga natural healing modality na pwede po ninyong ma-avail sa Yes to Health. O gaya po na ating cleansing and detoxification program, yung ating nutritional therapy, meron din tayong naturopathic therapy at iba pang mga modalities gaya po ng BioZapper, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, at yung tinatawag ho nating terahertz therapy. Yan ho yung mga pwede nyo puntahan, meron pa tayong mga eye detox at iba pa. Kaya kung nais po ninyong ika nga eh, magkaroon po tayo ng ano, ng magandang pag dito magandang konsultasyon na ipasyalan po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Eh, located po tayo sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at syempre eh, nakahanda ang ating mga konsultan doon mula po Sunday hanggang Friday. Eh, bukas po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic. Ayan. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ito po ang inyong pupuntahan sa mga iba't ibang location po natin sa iba't ibang panig ng ating bansa.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Laging ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog ng ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone, subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. The secret of health.

Okay, balik po tayo mga katropa sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan, ano man ang ating pinagkakaabalahan, ano nga ba ang inyong ginagawa dyan, ha, sa inyong tahanan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At ngayong araw ho na to, ayan, wala tayong partner ngayon, kaya pasensya na kayo, ano? Solo fly tayo ngayon. Ayan, so sa lahat po na ating mga katropa na nagnanais pong magtanong sa ating pong palatuntunan, ito po yung ating hotline 0969-609-6545. Uy, batiin natin ang lahat ng ating mga Facebook Live viewer. Yan, si Aisha Bautista ay nanonood sa atin, si JSF. Eh, nanonood din po sila, no? Sana po ay okay lang kayo. Siguro nananghalian yung iba sa ating po mga taga-subaybay, no? Oras talaga ng tanghalian. Sa lahat na nakikinig sa Metro and Mega Manila 99.5 XFM, happy listening ho sa inyong lahat, mga katropa. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon pong hapon po na ito, no? Kasi isa ito sa pinaka-importanting paksa na dapat nating maintindihan. Ano nga ba yan? Ha? Madalas pinag-uusapan ang tungkol sa itong tinatawag na antioxidant. Alam niyo po ba yung antioxidant? Ayan. Ang antioxidant ay madalas na pinag-uusapan kung napapag-usapan yung longevity, yung premature aging, at yung paano makakaiwas sa mga karamdaman. Ano nga ba itong antioxidant, katropa? At bakit ito importante na maging sapat sa ating pong katawan? Ayan, sagutin po natin yan. Tataka ka ba na minsan may mga tao na pareho lang naman kayo ng edad, pero parang mas bata siyang tingnan sa'yo at parang mas kokonti yung problema niya kumpara sa'yo. O pagdating sa kalusugan, ikaw, ang dami mo nang masasakit, tapos kulubot ka na, siya ang kinis pa, tapos okay lang, nakakapag-gym pa. Ang sagot po dyan, depende kung paano natin nilalabanan individually. Yung tinatawag na oxidative stress. Ano nga ba yung oxidative stress? Ayan, pag-uusapan po natin yan tungkol sa oxidative stress. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa unstable molecule in the body called free radicals. Yan, narinig nyo na tayo yung free radicals. Ano? Anyway, ang antioxidant, sa pangalan pa lang, anti, yan, kumbaga. Ang ibig sabihin ng anti is against or contra. And oxidant is referring to oxidation. Ibig sabihin ng oxidation, pagkasira, pagkabulok. Bakal. Pag tinamaan ng oxidation, nagkakaroon ng kalawang, di ba? Yan yung oxidation process ng bakal. Kinakalawang hanggang sa maubos. Sa prutas naman, kapag halimbawa, mansanas, hiniwa mo, nagkakaroon ng oxidation process. Nagiging kulay brown hanggang sa nasisira at nabubulok. Yun ho yung tinatawag na oxidation process. Okay? So, ang antioxidant ay mga compound na nagpe-prevent ng oxidative damage. Oxidation ng ating katawan, ano? Ating mga cells. And commonly, ang mga sources na makikita natin sa antioxidant, unang-una yung mga prutas, yung mga gulay, ano pa ba mga sources? Yung mga herbs na mayroong mga phytochemicals na known to be antioxidant. Yung mga spices, katulad ng turmeric, katulad ng, alam mo yung sili, kahit maanghang yan, ang taas ng antioxidant level niyan. Yung mga pagkain na nagbibigay ng mga high-value nutrients, katulad po ng mga nuts and seeds, gaya ng mga lumot. Yung algae, kumbaga, parang pangalan ko pero iba yung spelling. Ano. Yung mga algae o mga lumot ay may tagline na matataas na antioxidant. Ayan. Ganon din yung mga certain vitamins and minerals na ito ay napag-aralan na kapag araw-araw nating kinokonsume ay magbibigay sa atin ng load ng antioxidant. O, katulad doon ng mga vitamins, vitamin C, ayan, vitamin E, beta-carotene, yung mga selenium, sounds familiar sa atin, no? Yung zinc, yung polyphenols,
yung mga flavonoids at anthocyanins. Yan yung mga regular natin maririnig, ano? Especially sa palatuntunan ito, tinatakil natin yan. Ito yung mga proven na mga antioxidant na nutrients and phytochemical. Ayan. Ngayon, literal na panangga at panlaban sa mga oxidant, itong antioxidant. Ayan. Ang tawag doon ay free radical scavenger. Ngayon, ang tanong naman, ano yung free radicals? Diba kapag may antioxidant na pinag-uusapan, lagi ding nababanggit ang free radicals. Ano ba yung free radicals? Okay, to explain it simply, ang free radicals, sila yung mga unstable molecules na kulang sila ng electrons. Kumbaga, meron silang component na merong unpaired electrons. Ayan. Yung mga electrons na yan, ang nagiging dahilan kung bakit stable ang cell. Okay, natin. It powered our cells, yung mga electrons. Pero, yung mga free radical, dahil wala silang paired electron, sila ho umaatake sa ating cells and aggressively nagnanakaw sila ng electrons mula sa isang healthy cells. At ang proseso na yun, ang nakakapagbigay ng daan kung bakit ang cells natin ay nadadamage. Yung ating cell membranes, na napaka-importanting protection sa palibot ng ating cells, yung ating DNA, yung protein ng ating cell, tinatamaan yan pag inatake ng free radicals dahil ninanakaw ng free radicals yung mga electrons ng isang healthy cells and yung powerhouse of the cell na tinatawag na mitochondria. O isipin mo na lang na yung mga free radicals ay mga magnanakaw ng electrons doon sa ating pong mga healthy cells o healthy tissues. Ayan. Di ba? Ang tanong, paano naman nabubuo ang mga free radicals sa ating pong sistema ng pangangatawan? Saan ba galing yan? Kung ang katawan natin ay nagkakaroon nito, ang tanong, saan to galing? Unang-una, ito po sa internal sources. Kahit na hindi tayo kumain siguro ng mga nagbibigay ng free radicals, may internal process ang katawan natin, ano? Even yung normal metabolism natin can produce free radicals. Yung ating mga inflammatory condition, yung even exercise, pag nag-exercise ka, siyempre may mga waste product. Doon pwede ma-produce yung mga free radical. And also our immune system response. Kapag ang immune system natin ay umatake, ha? Umatake sa ating pong mga kalaban ng katawan ay pwede siyang makabuo ng mga free radicals. Yan. Yan yung pinanggagalingan nito mga kaibigan, mga katropa. Mga external sources, naku, pagkarami-rami. Isa-isay natin to. Una-una sa lahat, ha? Isa sa pangunahing source sa bansang Pilipinas, yung paninigarilyo. Kasi ang cigarette smoke ay merong more than, hindi ko nagkakamali, 2,000 chemical. Yan. Yung air pollution, yung radiation, yeah? Yung exposure natin sa mga radiation can build up free radicals in the body. Ganon din yung mga UV light. UV light, yung exposure sa sunlight. Kaya nakakapagpapatanda yung masyadong pagbibilad sa init ng araw ayon sa pag-aaral. Yung mga processed foods, yung mga pesticides, heavy metals, chronic stress at alcohol, lahat po nagbibigay yan ng opportunity for free radicals to invade our system. Yan. So, pag nababanggit ang free radicals, siyempre, kasama din dito yung issue tungkol sa oxidative stress. Ano? Paano ba nangyayari itong oxidative stress? Yan. I-explain natin ang bahagya. No? Una, nangyayari ito kapag yung katawan natin ay nagpuproduce ng mas maraming free radicals kumpara mo sa mga antioxidant na pwedeng mag-neutralize dito. Parang number game ito, mga katropa. No? Ibig sabihin, kapag marami kang free radicals at kokonti lang yung iyong mga antioxidant, yun. Nagkocause ito ng cellular damage na nag-accumulate over time. At kinoconsider po ng mga scientists ang oxidative stress na isa sa major driver ng mabilis na pagtanda, mga chronic diseases na nakikita natin katulad po ng cancer, hypertension, diabetes at marami pang iba, no? At mga degenerative disorders, kasama na yung neurodegenerative problems, yung muscular degeneration, yung mga nerve degeneration,
isa itong po'y radical sa itinuturong dahilan ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa. So, isa-isahin natin ang proseso. Una, yung free radical, aatakihin niya yung healthy cells natin. Then, ang mangyari, yung healthy cells, mawawalan siya ng sapat na electrons kasi ninakaw na ng free radicals, ano? And, nadadamage yung cell dahil nga unstable na siya, dahil nabawasan na ang kanyang electrons. Yung damage na yon ay magsisimula na yung cell mo na nadamage o nabawasan ng electrons ay aatakihin naman yung neighboring cells niya. Parang agawan lang to, ah. Di ba? So, yun yung chain reaction na nangyayari sa ating katawan. Kaya pag nagpatuloy po yun, nag-de-develop ang sakit sa ating sistema. At ito ang nangyayari kung sa buong taon ng prosesong ito, we can develop a certain kind of disease. Yun yung tinatawag nga na problema sa oxidative stress. Kaya pag tinamaan ka ng oxidative stress, asahan mo, katropa, na mabilis kang tatanda. Kasi yung mga cells ng katawan mo, humihina. They attack each other because yung magnanakaw ng electrons ay nandun sa katawan natin, mas marami sila kaysa sa antioxidant. Ngayon, mamaya pag-usapan natin, paano nag-workout ang antioxidant sa katawan and how it reestablish healthy environment in our body. Yan pag-uusapan po natin, ha, mamaya. At sa mga nanonood sa ating Facebook Live, o paki-share lang, ha, si Isa Bautista, no, paboritong-paborito niya yung ano, yung kape natin, yung Santon Gold Coffee Mix. Paki-share lang po kung gusto po nating manalo o marigaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway. Share po ang ating live streaming, lagyan po ng hashtag The Secret of Health, at paki-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Dahil mamaya ay may isa ho tayong pipiliin na mareregaluhan. Okay? So magbabalik pa po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang po ng ilang mga paalala.

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Pagkape, dapat Zamble Plus Coffee Mix sa sama pat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamble Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zamble Plus Coffee Mix.
4: In Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, this one po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinanakas! Santon Plus Gold!
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May ganun ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Magandang araw po. Ako si Doc Algie mula sa Yes to Health Wellness Center. Naghanap ka ba ng isang lugar na pwedeng matuto kung paano gagamitin ang mga natural na pamamaraan tulad ng naturopathy at iba pang natural and holistic healing modalities? Ikaw ba ay may sakit o nais mong makaiwas sa mga pagkakasakit? Alam naman natin na ngayong panahon talagang very prone tayo sa pagkakaroon ng karamdaman. At kadalasan, minsan, hindi natin namamalayan, meron na pala tayong lumalalang sakit. Pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Center. Napakarami nating mga branches all over the Philippines na pwede kayong magtanong sa ating mga

mga kalamnan, lipid, kasu-kasuan. At maganda rin itong gamitin, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga back pain at kung ano-ano pang pananakit. Meron tayong nutritional therapy and herbal remedies using proven herbal medicine at mga food supplement. Marami pang pamamaraan na nakadisenyo kung ano ang ating problemang pangkalusugan. Ang layunin ng naturopathy mula po sa sinaunang panahon pa ay matulungan ang katawan na gumaling gamit ang kanyang natural na abilidad na gamutin ang kanyang sarili. Ang katawan natin meron siyang tinatawag na innate ability to heal itself. Ika nga eh, prevention is better than cure, kaya mas maganda na rin tingnan natin yung side ng preventive healthcare. At nangunguna dyan ang tinatawag na naturopathic medicine. Ang Yes to Health ay may mga wellness center na sinusunod namin yung principles of naturopathic medicine, kung saan inuuna namin yung mga pamamaraan that will not cause any harm sa aming pong mga client, at ito ay nakatutulong sa kanila lalo na meron silang karamdaman na kinakailangan ng suporta lalo sa tamang nutrisyon. Maganda rin na isabay ang mga natural na mga modalities na binabanggit natin kanina para bukod sa umiinom na kayo ng inyong mainstream medication, meron pa kayong makukuha mula sa mga sustansya, more on antioxidant, mga phytochemicals na makatutulong para mas masustain yung mas mabilis na pagaling ng ating pong mga karamdaman. Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong mga pamamaraan para malaman kung ano ang basic na problema ng ating pong mga pasyente. Especially yung ating high-tech screening procedure na kung saan inaalam namin kung ano yung mga basic na kahinaan ng isang kumukonsulta sa aming pong Yes to Health Wellness Clinic. Kung makikita natin yon, mas makakafocus kami kung ano ang uunahin, lalo na pagdating sa nutritional approach. Meron tayong mga pamamaraan gaya ng ARDK o tinatawag na Automatic Reflexo-Diagnostic Complex, isang way para ma-assess ang ating vitality profile. So malalaman natin kung saan tayo mahina, ano yung dapat nating bigyan ng pansin or bantayan para hindi lalala ang ating karamdaman. Meron din tayong Radotech. Ang Radotech ay halos kalintulad din ng ARDK, pero simple, at malalaman dito kung ano yung mostly nagiging issues natin o nagbibigay sa atin ng mga discomfort. Meron din tayong live blood analysis o tinatawag na nutritional microscopy, ha, sa ibang term. Dito nalalaman ang kondisyon ng ating dugo, freshly, pagkakuha pa lamang ng dugo natin, diretso sa microscope para malaman kung ano meron tayo. Sa totoo lang, ang dugo natin ay hindi nagsisinungaling. Kaya ang live blood analysis ay isang magandang way para makita natin first hand kung ano talaga ang nagiging posibleng problema natin. Dahil naniniwala tayo na everything is in our blood. Either yung health parameters natin and yung ating weaknesses ay pwede natin makita sa pamamagitan ng pag-check sa ating dugo. Ginagawa lahat yan dito sa Yes to Health Clinic. Isa pa, ang Yes to Health Clinic ay may mga dekalidad na produkto na pwede mong gamitin sa iba't ibang uri na sakit, mapasakit man yan or prevention ng ilang mga karamdaman na talamak naman talaga sa atin, lalo na yung hypertension and diabetes. Ang ating mga product ay FDA approved, at meron tayong pamamaraan para malaman natin kung ano ang uunahin natin sa paggamit ng mga suplemento na ito. We have herbal, we have food supplement na talagang ginagamit specifically kung anong kondisyon natin or anong weaknesses natin sa ating katawan. Ang pinaka-importante lang talaga, malaman natin kung ano ang ating kondisyon in terms of vitality para malaman na ating mga konsultan kung ano ang recommendation para matulungan tayo. Yung mga programa gaya ng detoxification and nutritional therapy, isa sa pinagmamalaki naming program si Yes to Health na nakapagbibigay sa atin ng fresh start. For example, marami na tayong karamdaman. Madalas, sumasakit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkakaroon tayo ng mga bukol. Tumataas ang ating presyon. Tumataas ang sugar. One of the best way of Yes to Health is yung program natin ng detoxification. Ang detox ay naglalayon na matulungan ng katawan na matanggal yung hindi madaling ialis ng mga toxins na nakikreate sa ating katawan sa pamamagitan po ng environmental factors at yung ating metabolic process sa pamamagitan din ating mga pagkain. Using metabolic detox can help a patient na mas makabuelo yung kanyang sistema, especially yung organs of elimination, katulad ng kidney, liver, yung ating skin, yung ating lungs, yung ating

0: dinadaanan ng dumi palabas sa ating katawan para mas ma-free ang ating sistema sa mga toxins. Kaya kung meron kayong problema sa kalusugan na matagal nyo ng pinoproblema, pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Centers. Meron tayo mga wellness centers sa iba't ibang bahagi ng bansa na handa ang ating mga consultant para pakinggan ang inyong mga problema pangalusugan at paano kami makakatulong sa inyo kung ano man ang makikita natin na specific problem para hindi lalala ang inyong karamdaman. So yan again, I'm Dr. Algie Bakla mula po sa Yes to Health. Magandang araw po sa inyo.
1: The Secret of Health.

0: Okay, balik tayo katropa sa ating pong programa, The Secret of Health. At ang programang ito, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Siyempre, ang Santon Plus Gold ay isang supplement na natural na may pinagsama-samang sangkap gaya po ng mangosteen, ng moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Ito kong mga sangkap na ito ay nagbibigay sa atin ng mga antioxidant, yung pinag-uusapan natin. Ha? At ito mga antioxidant po na to, kasama ng iba pang mga minerals, vitamins, and phytochemicals, ang siya nagiging dahilan kung bakit lumulusong tayo at lumalakas kapag umiinom po tayo ng Santon Plus Gold araw-araw. At syempre, sa lahat po ng ating mga katropa, especially sa mga nanonood sa ating pong live streaming, pwede po kayo mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. 0969-609-6545. Pakishare po ang ating pong live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health. At kung nais po ninyong marigaluhan na ating healthy katropa giveaway, ating Santon Gold Coffee Mix gift box, na matitikman nyo po yan ng libre. Sundin nyo lang yung mechanics natin. Mamaya ho ay i-announce natin kung sino po yung ating mariregaluhan. Ayan, at syempre, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa. Pag-uusapan natin tuloy-tuloy yung ating paksa tungkol po sa yung sa ating antioxidant na pinag-uusapan. Ayan, speaking of antioxidant, tuloy natin yung kaninang naputol, ano? Kasi pinag-usapan natin ang tungkol sa free radicals, kung paano ito namamayagpag sa ating katawan. Ang tanong, paano naman makakatulong ang antioxidant para makontrol itong mga free radicals? Actually, ang oxidative stress, ang kailangan talaga natin dyan, antioxidant. Kasi ito yung magpipigil, kumbaga, sa chain of reaction na nangyayari sa ating katawan. Pag pumasok ang antioxidant sa ating sistema, alin yung ginagawa niya? Nagdo-donate siya ng electron sa isang free radicals. Ang reason on, based on study, very impressive yung study nito, how they studied the antioxidant function. Pag nagbigay siya ng free electron sa mga free radicals, syempre meron na silang electron yung mga free radicals. Hindi na sila ngayon magpapersang magnakaw sa ating mga healthy cells. Nakuha niyo po, ha? So, hindi na siya atake sa ating healthy cells at magiging okay na ang lahat. Parang mga zombie lang, ha? Lagi kong yung ganun yung description ko pag sa free radical kasi parang mga zombie, di ba? And unlike ordinary molecule, yung antioxidant, malakas ang kanya nagagawa para maging stable ang ating mga free radicals. Ayan ang tawag sa kanila electron donors. Ay, yung mga antioxidant po na yon. Ngayon may katanungan, di ba daw, pag ang antioxidant pinag-uusapan, na babanggit din yung salitang ORAC. Ano ba yung ORAC? Yung ORAC value. Gaano ba kahalaga na ang isang antioxidant mataas ang kanyang ORAC value? Yan, pag-usapan po natin yan kasi magandang katanungan na lagi kong naririnig sa ating po mga lecture. May mga tanong na ganyan. Ang ORAC, meaning Oxygen Radical Absorbance Capacity or capacity ng isang substance o molecule na mapigil niya yung tinatawag na oxidation because of free radical inside our body. So meron silang paraan para sukatin ang ORAC value ng isang halaman. Gumagamit sila ng Prolox equivalent measurement, ano, na yung vitamin E analog ang ginagamit nilang standard reference to check kung gaano kataas ba ang ORAC value ng isang halaman. Ayan. So napakaraming mga herbal extract talaga ang merong nagagawa sa katawan at mga ORAC value na talaga namang napaka-tataas, mga katropa. So pagdating sa mga ORAC value, kung pag-uusapan ng ORAC value na ating mga herbal extract, mga katropa, napaka-tataas, ha? Kung titingnan natin, hindi natin basta-basta mamiminus, kumbaga, yung mga ORAC value ng ating pong mga sangkap ng Santon Plus Gold. Kaya nga, ang lahat ng sangkap ng Santon Plus Gold, lahat halos, matataas ang kanyang orak value. Moringa pa lang, nasa 40,000 plus na ang kanyang orak value. Okay, yung mangustin, 22,000, kung hindi ako nagkakamali, to 28,000 ang kanyang orak value. Isama mo pa yung spirulina at iba pa, no? So, ibig sabihin, the higher the orak value, the better na mapapakinabangan po ng katawan against free radicals. Take note, in order for us to be healthy, we need to have much higher antioxidant than free radicals. Kasi kung mas maraming free radical sa katawan natin, ma-overpower niya yung ating mga antioxidant. So, ang mangyayari nun, mamamayagpag itong mga free radical sa ating katawan. Hindi po nauubos yan. Araw-araw, meron tayong napuproduce sa katawan po natin, ha? At ito ay malaking banta sa kalusugan kung hindi po natin maisa sa ayos itong mga katropa. Okay, basahin naman natin yung mga text message kasi dito na na-receive tayo. Sabi dito sa 0927296, sabi niya, pwede bang kumain ng ginataang gulay linggo-linggo? Tipid naman, linggo-linggo talaga. Sabi ng iba, masama daw ang kumain ng pagkain na may gata. Sino ba nagsabi? Ha? Sino ba nagsabi niyan? Hindi ko totoo yun. Para malaman natin ang totoo, ano ba ang meron sa gata? Ha? Ano bang meron sa coconut milk? Actually, coconut milk, kompleto ho yan sa nutrients. Meron siyang fats, meron siyang carbohydrates, meron siyang protina. At ang coconut, kumbaga, sabi nga ng isang researcher, kapag ikaw daw natrap sa isang island, na ang meron lang doon coconut, saka malunggay, alin man sa dalawa na yan, hindi ka mamamatay sa malnutrition. Kasi yung coconut pa lang, pag yan ang kinain mo araw-araw, it will give you healthy fat. Oh, yung siguro, iniisip ng iba, yung ano kasi, yung coconut kasi, mayroon siyang gata na may mantika. Ang tanong, kailangan ba ng katawan natin ng oil? Kailangan ba ng katawan natin ng fat? The answer is yes. Ang fat ay isa sa macronutrients na kailangan ng katawan. Yung tatlo kasi niyan, protein, fats, and carbohydrates, yung mga macronutrients. Ibig sabihin, we need that in a big amount in our body. Ha? Kung wala kang fat sa katawan, liliit yung brain mo. Ha? Magkakaproblema ka. Kasi ang ating pong katawan is also needing fat. Pero ang tanong, anong klase ng fat? Kailangan ng healthy fat. Obviously, healthy fat ang kailangan po ng ating katawan. So yung fat mula po sa coconut, unyog, ang isa sa highly recommended na source of fat na hindi tayo mamumroblema. Ang tipid nga niyo, iba, linggo-linggo lang, ibig sabihin once a week, kakain ka ng may gata. Di ba? Ang tanong, kung gawin natin every other day ang ginataan, hindi ba masama? Ang answer is hindi. Hindi po masama. Alin? Ang masama, yung mga taba mula po sa mga animal sources. Especially, mahilig kayong kumain ng karne. Nako, yan po ang kailangan yung limitahan. Kasi hindi nga po lahat ng fats ay masama sa katawan. Yung ibang fats po ay essential sa ating sistema. Ano meron sa coconut? Bukod dun sa mga macronutrients na binabanggit natin, fat, carbohydrates, and protein. Meron po itong mga essential fatty acids na kinakailangan din sa proper breakdown ng ating mga fats sa katawan. Kasi may mga taba sa katawan na kailangan din ng mga essential fatty acids para ma-process ng maayos. So, ang coconut ay meron siyang mga lauric acid, meron siyang mga medium chain triglyceride, na hindi nagpapahirap sa daluyan ng ating dugo. Maraming pag-aaral po na ginawa dyan. Kaya nga, di ba, pinopromote ang virgin coconut oil, di ba? Yung fresh coconut milk, maganda yan, lalo na kung mayroon kayong indigestion, mayroon kayong weakness, muscle weakness, di ba? Mayroon kayong problema sa pagdumi, may problema sa mga kasukasuan, may problema sa skin, maganda ho yung fresh coconut milk, yung gata. O, di ba? Yun namang fresh VCO naman, nagbibigay sa atin ng essential fatty acid. So, hindi po masama doon sa ating texture. Ang pagkain ng may gata, wag lang naman talaga, lahat naman kasi na okay, kapag sobrang-sobra naman, hindi naman okay, hindi na balance. Pero, yung sinasabi mo na once a week, hindi po masama yun, ha? Isang text pa na inom ako, Santon Plus Gold Capsule, pwede di ko na inumin ang aking other vitamins. Ay, binanggit siya ditong brand, di ko na babasahin. Ano? G ng Quezon City. Ah, pwede pa rin naman kasi ang Santon Plus Gold, napaka, ano niyan, napaka-friendly niyan, kumbaga. Kahit pa-maintenance medication niyan, or other brand of your vitamins, wala akong problema sa pag-take po ng Santon Plus Gold. Huwag niyong, kung okay naman yung iniinom niyong vitamina, eh bakit niyo ho aalisin? Unless ang reason, wala na kayong budget. At kailangan nyo mamili ng iti-take ninyo. Pero kung meron naman kayo, wala pong problema kung iinom po tayo ng other supplement, ano? Together with our Santon Plus Gold. Nutrisyon ang iyong sandigan. Ayan, so doon sa mga katropa po natin na nagtatanong kung ano yung mga schedule ng Yes to Health Clinic. Hindi, may tatanong dito, ano? Ayan, na-i-play na natin kanina pero banggitin ko na rin ulit. Ang ating pong bagong schedule sa Yes to Health Wellness Clinic, tayo ho ay open mula po Sunday hanggang Friday. Alas 8 ho ng umaga, bukas na ho ang lahat ng Yes to Health branches. At nagsasara po kami from Sunday hanggang Thursday ng alas 5 po ng hapon. Ayan. At pag Biyernes naman, mas maaga, alas 4, ano? Kasi preparation day yan ang ating mga kasama sa Yes to Health Clinic. Pero, pwede ho kayong pumasyal, ha? Sa lahat ng ating Yes to Health Clinic, pwede ho kayong mag-walk-in. Depende lang kung may schedule po ang consultant, ano? For example, sa Batangas City, ang inyong likod every Thursday. Pero sa ibang mga branches natin, sa ibang Yes to Health Clinic, meron po tayong araw-araw na consultant. Yan. Kung nais po ninyo magtanong sa ating po mga specific branches, i-follow nyo ho yung kanilang mga Facebook account. At pwede nyo silang i-chat po dyan. O pwede nyo rin kami i-text dito po sa ating hotline. Ano? 0969-609-6545. Yan po yung ating hotline. Para masagot po natin yung inyong mga katanungan. Kasi kung nababasa naman namin, aming sinasagot po ito. Ano? Okay? Another question, ilang beses po iinom ng Vision X Plus? Belly palikpik po ng Taguig City. Ang Vision X Plus, mga katropa, pwede mo siyang inumin. For example, maintenance. Para hindi, para lang ano, ma-control yung paglabo ng mata. Wala namang issues talaga sa mata natin. Take po natin kahit one capsule a day. Yan. Pinaka ano na yung 2 capsules a day. Ano, isa sa umaga, isa sa hapon. Pero kung meron na kayong iniintang sakit, for example, may glaucoma kayo, meron kayong katarata, pwede kayong mag-take kahit po sa 1 capsule, 2 to 3 times a day. Yan, minimum 2 capsule, then 3 capsules. Pwede pong pamilihan yun, depende sa inyong budget. Ano? Kasi itong ating Vision X Plus Softgel Capsule ay nagtataglay ho, ano, ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 na mga sangkap na pwede makatulong sa mata. Puro pang mata yun. Ano? Una-una na dyan yung zeaxanthin. Yan. Zeaxanthin, isa pong carotenoids na ang kanyang work talaga, specific sa eyes natin, nandun siya sa makula ng mata natin. So, ang trabaho niya ay depensahan ang mata sa epekto ng blue light. Parang arc shield siya na kapag tumama sa mata natin yung liwanag, nandun si zeaxanthin para i-filter yung blue light na siyang pwedeng makasira dun sa retina ng mata natin. And also, si lutein, with the same process, ang lutein naman, ang siyang nagpapatibay at nagpapalinaw, yung sharpness ng ating central vision. Responsibility naman ito ni lutein. And additional carotenoids for overall eye health, yung mga lipid, yung mga ugat at structure ng mata natin. At kasama pa ang vitamin E, one of the best antioxidant sa mga vitamins, mga katropa. Yan. Kaya, Yan ho yung masasabi ko doon sa katanungan ng ating pong taga-subaybay. Sabi pa niya dito, may isang text pa ha. Tanong ko lang po, paano kaya itong sakit ko po sa pagising ko po umaga? Parang natanong na natin to, nasagot na natin to before. Ayan. Ayan, okay. Sabi niya dito, pag meron po bang diarrhea, ok lang po ba uminom ng Santon Plus Gold? Ayan. Ang sagot, naman, pwedeng uminom. Kasi ang Santon Plus Gold, meron siyang mga sangkap, na meron mga minerals and vitamins na nakakatulong sa katawan. Kasi pag meron kang diarrhea, ang unang-unang pwede mangyari sa inyo, mababawasan yung electrolytes ng katawan natin. Yung mga electrolytes, mga minerals yan, na kailangan ng katawan natin sa napakaraming mga purposes. Ha? Yung heartbeat, yung nerve impulses natin, yung signals ng katawan natin, even yung mga movement ng kalamnan natin, pag kulang electrolytes, nagkakaproblema yun. Kaya diba, nagkakaroon ng muscle cramps, pag nadidehydrate tayo, nanghihina tayo, naninigas yung mga kalamnan natin. So, kailangan natin ng electrolytes. Ang kagandahan sa sangkap ng Santon Plus Gold, meron po siyang mga minerals na kabilang sa electrolytes. Kaya habang dinitake natin yung Santon Gold Herbal Capsule, nandun na rin yung mga nutrients na kadalasang kailangan natin. Katulad ng magnesium, yung sodium, potassium. Kadalasan nagkukulang yan. At alam mo ba, ang pinakapangunahing source ng potassium, mga dahong gulay. O malunggay, napaganda ng potassium niya. Maganda rin ang magnesium content ng moringa, no? Kaya kinakailangan, alam natin, kung tayo ho ay nagkukulang na sa mga electrolytes. So, especially, yung sinasabi niya, pag nag-LBM, commonly yan, di ba? Dumi ka ng dumi, lumalabas yung electrolytes sa katawan natin. Kaya nga yung mga oral rehydration solution, yung mga replenisher ng ating pong electrolytes, makikita nyo, punong-puno yun ng mga minerals. Ayan. Sa halaman naman, napaka-inam nitong mga gulay, mga dahon. Like malunggay, huwag na tayo lumayo, malunggay o yung mangustin, ang yaman sa mga electrolytes niyan. Ilan pang mga source of electrolytes, yung mga root crops. Ayan. Sa prutas naman, ang isa sa pinakamayaman, saging. Ayan, mayaman sa potassium. Para hindi kayo mag-cramps. Kung kayo ho ay, alam mo, nag-workout kayo or nagtatrabaho kayo using your muscle, very hard yung inyong trabaho, you need a lot of electrolytes. Ayan. So, kailangan mo ng saging. Maraming lihim ng kalusugan ang dapat mong malaman. Sabi dito, I'm Janaline Semera from Marilao, Bulacan. Tanong ko lang po kung anong pwedeng vitamins para sa mata at sa mataas ang blood sugar. O, saan din pwede makabili? Parang ito yung sagot natin na una na, no? Para sa mata, maganda yung Vision X Plus Soft Gel Capsule, ma'am Janaline. At kung sa blood sugar naman, supplement ang hinahanap natin, pwede po ang Santon Plus Gold. O, kasi meron na ang Santon Plus Gold, may garlic na siya, may moringa, meron siyang ampalaya extract. Alam naman natin na itong mga herbal na to ay malaki na itutulong sa ating metabolism. Especially, doon sa mga humihina, ang kanilang mga metabolismo sa asukal. Kaya tumataas yung blood sugar natin, yung glucose natin sa ating pong dugo. At yung iba ay nagkakaroon ng mga complication, ha? Sabi pa dito, ako po si Manny ng Batangas. Isa po ako sa senior. Dok, pwede po ba ako mag-take ng Santon Plus Gold Capsule? Kasi may kidney stone po ako. Wala po kayang side effect ito sa kidney ko kasi lagi po ako nahihilo at laging hinang-hina ang katawan kahit pa walang naman akong ginagawa. Salamat po. Ganun po talaga, alam nyo, kapag meron kang problema sa kidney. Sabi natin, may kidney stone ka, tapos naapektuhan yung function ng kidney mo. Isa sa pwedeng maramdaman talaga yung mga panghihina. Kasi ang kidney natin, una, responsible siya sa maayos na filter ng ating fluid sa katawan. Pagtatanggal ng mga toxins. Na kapag tumataas naman yung toxins sa katawan natin, yung mga acids, nakaka-apekto to sa energy ng sistema natin. At ito ay pwede magparamdam, gaya ng sinasabi natin. Ganun din yung hemoglobin. Malaki ang papel po ng kidney dyan. Ngayon, ang sagot niya, Sagot ko, pwede po kayo mag-take ng Santon Gold na hindi po ito makaka-apekto negatively sa inyong kidney. Makaka-apekto yan, pero positively. Ano? Kaya pwede po kayong gumamit nitong Santon Plus Gold. Yan. Saka inom din kayo ng mga ano, ng sapat na dami ng tubig. Kung hindi naman kayo namamanas, inom lang ng tubig na sapat. At patuloy po na iwasan yung mga pagkain pwede maging dahilan ng paglala ng kidney ninyo, yung kidney stone natin. So, iwas sa pagkain ng mga karne, iwas sa sobrang maalat, at kinakailangan sapat ang kinakain gulay at putas. Ayan. So maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Wala na pala tayong oras at with that, ako po ay nagpapaalam na at nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Dito po sa ating palatutunang The Secret of Health. At dyan, at may napili na tayo ha? Ating mariregaluhan, napakasipag nito mag-comment, ano? Ay walang iba kundi si Ma'am Aiza Bautista. From the very start na ating Facebook Live nung mga una, eh nandiyan na po siya at laging nanonood sa ating, nag-share din na ating pong stream. Ma'am Aiza Bautista, congratulations! Ikaw po napili natin na marigaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaways Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Maraming salamat po at nawa sumay inyo ang mabuting kalusugan. At sa susunod po, eh muli tayo magkasama-sama dito po sa palatuntunang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Drink your coffee, of course, because dag-um na ang gawas. Diba ni Uwan na pag yun? Grabe, nabasa na ba ang tanan? O andaman-daman yung mga kwanik. Kaya wala, niluto na ron ang kuan ng ginatawag na itong mga lulubog lilitaw na mga isla. Nang subo na yan. Diba ka na pag ulan, kaayo ba ka tropa, makaingon siya ka. O grada ba ba yung ano sa mga basa nga hinong, sa mga basa nga experience ka nung, yung ano nga basa? Diba? Diba kinahantag basa pero liinanak? Grabe sa itong mga katropa niya, itong mga driver, itong mga pasahero nga nagsakay karoon sa mga taxi, sa jeep, sa jeep? Grabe sa jeep. Adema, sa jeep. Oo, I hope nga, inaway na lang ang mga payong din ha, unya, pasilong mo ha. Ayaw, gibo pa basa-basa din ha. Mabasa na lang mo sa laing butang, ayaw lang gibo karoon kaya nga naman gikag init. Nga nabasa mo sa ulan, na agoy ang subaw niya. Upadyo mo kayo ng Santon Vitamin C. Atangin ninyo ang atong kuan na yung taong tadwi ka. Ang damo na ito yung background, Bik, para makabalo mo ito sa isa'y ganap, Bik. Huwag manitingog akong background. Ayan.

pa, sorry, kay kadali lang yun. Ay, lang. Alam na itong kuan din habi, kaya nga akong guest din na niyang lingkod. Muni siya ang laro, Sander. Kapag nga po na, mga kato, para di si Ringel. Ako na ito siya sa Ringel nga pangalan. Sure ako nga, we have to protect our identity. So far and so near and so close. Hello, Ringel. Hindi lang ito napakita sa camera, but stay there at the background lang yun. Ito na madunggan ang imong sulat sa Gilanon karon. Hindi man dahil ko ang letter sender. Friend naman ka sa letter sender. Bulbar lang niya. So, kung ano man siya, di kayo ng whistleblower. Usapang konsensya, katropa. Nasahe ang atong suwat-sugilanon, katropa, no? Karong mga wali kusinsya, di ha? Halik na mo! Same-same, ano ako ang kagawa-amiga yung pag-away kusinsya, mag-ini siya, good. Abaw, yung kwari ka-amiga man ni. Kamagawa ka panahon, kabaw kung ano siya kusinsya. Ayan, sa mga wali kusinsya, di ha? O ganong hinungdang, ganong gabahat na ta din, eh. Grabe na masad mo niya sa flood control. Oo, grabe na sad ka ayun.

gilili diri ba unsa gichismis. Pero tingaman kung ganung medyo dramatic ay ni. Una balitaan din ako nga kani atong letter sender di ay dili ni sama sa atong mga nadungog. Di mga kuan ba kani ginatawag na to mga gibiyaan, ilad. Na nga bit apan kini ka tropa.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: karoon kini ulan man ang gawas. Ano na po'y magpasingon karong July 8? Kuya! Hala ka, kuya! Anyways, medyo ko an. Ay, anyway, oh my God. Ang sama ni pag-handle. Ay, medyo emotional ka. Ayaw ta karoon sa ato ang X-rated drama. Bisan ako siguro karoon medyo dili pa na ako kaya muhatag og tambag. Aman, kung aduna sa ato mga listener karoon nga andam na muhatag sa ilahanga. So, he's shown og comfort words nga to sa atong letter sender nga si Lee. I don't think nga kinalang advices ni Leah, but yes, probably makahatag mong suhistyon. Lahit ni nga sitwasyon karon dili ni sama sa itong mga nanungog at mga nga itong aning adlaw. So, adun na mo yung mga suhistyon. Sympathy, comfort, din hapon yung manawag sa itong caller line. 0995-994-6868. 0928-55-08727. Anate caller sa Picas Linya. Ato pa siyang istoryahan di ay sorry na. Kaling DJ karon din iba. Makalimot mo sud sa ads. Usay po mag-una-una po bisag wa pa nakasud. Hindi na gini makaya. Una gini ay. Wala pa saylo alang tawra ko. Tawra ko lamion. Kaming hapon di ay ha. Ando nga nag-ano na ba ko na paabot ra ba ko taga Bukidnon nga manawag karon. Kay hatag jud ko kape basta nay taga Bukidnon nagiron din nagilakot ni kayanon ra. Alagi taga Bukidnon ng bantay na gini yung taga Bukidnon. Bigyan dyan ako ng lamion nga mga pasyaw. Ay! Ana. Ayan. Kapalit ay caller. Uy, naguna ko na ragod ko. Ay! Balikin na to atong caller line, ha? 0995-994-6868-0928-5508-727. Kung wag kakaapas, ako lang balikin o niya. Balikin na ako niya, ha? Ano po kasi kami ng radyo, kaya paspasan dyan ako niya. Hello, may hapon. Taga-asa ni Kinsa ni.
1: Hello, may hapon ni John.
0: Kuya James naman, nauna ka pa talaga. Ikaw na ang mabilis pumasok. At naipasok mo talaga.
1: Ito na kayo nakauna, pero siguro naman lang signal siguro mo ito.
0: Ayan. Sige, Kuya James. Ibigay mo na lahat ng dapat mong ibigay. Anong masasabi mo, Kuya James, dun sa ating letter sender na si Leah? Sobrang ano, sobrang medyo traumatic yung experience. Anong masasabi mo sa kanya?
1: Yun. Diligin po nalim po ng problema nga na sugatan ko ni Leah, gano'n, di ba? Kay, tungkol siya ang pagmahal nga tukang bali, yan na lang yung ibuwag yan si Jay, di ba? Kanya, ang nakapait again kay si Jay, nagpakamatay mismo siya nga tubangan. Muna nga, hindi na kontinja, gitsa.
0: Yes.
1: Kanya, tayang problema po, sabi kay nahatay man niya ni iba, ng iya pa sa babae, kanya, wala siya tong hais, ang binuwan na sakit. Mula na malaka siya karoon po noon sa malaangay niya ang buhaton. Naanin mo na lang buhaton na eh. Kung puntahan niyo mo si Bal, kung anda mo din niyang atubango na niyang kakuha niya ni mo. Eh kung nili, ang habon mo lang na ito niya, na ipahit mo lang na ito, pinagi sa pagsustento na lang sa bata, kung galing din niya atubango. Sa parte po kaya Jay, kaya nakuntinta ka man sa mga pangitabo nga mismo ikaw nakasaksi kay Dikundi yung sa niya pagkutlo ang iyong kinabuhi. Ano na nagunag ko di sa mga bubo ko na agon kung makirelasyon ka sa kalalaki nga wani mo higog ba, di ba?
0: Yes.
1: Normal na yun noon na makuntinta kay kay sa ako nang di kayo nakita din mo si Jay nga nagpakamatay sa mga tumangan pero wala naman tayo may mo na nausap pa. Balikon ko, iso mo muna nga makigrelasyon ka sa katawang nga wagi kay gusto bisan damay. Angin mo na lang button, iangad na lang yung mo sa langit at tanan, i-pray mo kang God na unta, mawa na ning mga truma nga ako na bati karon, unta, mahupay na ang tanan, magmalinaw na unta ang akong patuyo. Kanya, tapatag ka na lang mo, kung doon na ka maglamo, sa'yo mong kinabuhi. Ina na niyo ba ninyo mga itong ginoogit kulong sama ng inyong mga plano? Sa mga tagkaroon ako niya, kinahanan, simutan niya na ito si Kristo sa itong kasing-kasing. O, kanala lang siguro, DJRC.
0: Ayan.
1: pwede kumulit.
0: Of course.
1: Oh, yeah. Mind to kami na dahil sa mga Conteras family dito sa Barangay Colonel Dinsan. Ingon malusag sa akong mga kabarkada po dito sa aman, may kong pagpamino ninyo. O manginawad kong unta, bisa pa manining pagsigiyog tayo karon sa itong palibot. Bilang kita magpakawa sa paglaong, ampo lang kita kanunay sa itong ginoong na unta ilayo na taas sa mga katalagman. O sa tanalatad na kong mga katropa po diya sa Cebu, na binigay diya sa may Balanban Cebu, dili na nga muna ko isa-isa on mayor na po kayo tanan diya. Huwag kang dudungyo po diya sa Barangay Patsubungan, Mandawi. Dong, kumusta naman ka diya? Say, kon, kumusta mo papanugtong diya karon? I-regards lang ko sa inyong mga kaubat niya sa Maniane, kung ni Alexa, i-regards lang ko. Huwag sa tanan, hindi mo mga tikpanubay, tama nila ni Martin, Miss M, Mrs. M, Juno, Jumar, huwag sa tanan-tanan mo lang yun, kasi paminaw, kang Arnel ko sa kapalong na mo, Miss Norte, ay kong pagpaminaw.
0: Ayan, salamat ka, ayun. Ayan, kitagaan kita kag time. Kitagaan kita kag time nga makapanawagan sa tanan na gusto yung panawagan. Sa mga gusto na yung paabdo na sa mga, ay nako. Grabe ta ako.
1: Gigiling ako pa ko nila, kay, po tamang dungganay na po.
0: Wala ako, ano, wala kasi ako tomorrow. And then, magdunggan ako to. Kung may mga mo sa ako, wala, hindi mo sa kung may mamamandunggan ninyo sa kuan, sa kanang tataklukal. Kaya kanang di naman sa Bisaya. Madunggan ko ninyo kung mutan ako sa Facebook Live. Kung kutubra mo sa radyo, di kita madunggan na. Tayo kayo, katuapang, oy, asa, uy, asa to? Usa to, Kuya James! Actually, no, I'm still thinking. Katropang kisa may sadaan ani, naabay pwede sadaan. Kisa may sadaan ani makita mo nila, naabay pwede sadaan ani.
1: Wala man, wala man ko nakita nga doon ay sadaan. Kaya dyan na ang mga pakita po, Manggol. Saka suwat na mga nadaan, saka palaran, Manggol. Kung pa, ang pagpakamatay ni Jay, iyaman ang kabubot. Wala, tungod sa yung pagbati ng tukang Lea, di ba?
0: Yes.
1: Si Lea, di rin mabulok ang mablame. Kasi ako, nang ikay kong ikay kaganiya pa. Dito mong muna nga may mata. Dito mong muna nga makigrelasyon ta sa Osaka, talaki or babae nga wag itay gugma, di ba?
0: Yes.
1: Tama mong muna niya nga, niya gingi, kung ang yun ko, kinsa din ang gingi, kinsa din sa yung kasing-kasing.
0: Thank you, kaayo. Ang
1: kong niwanan po si Lea ni Bas. Iyan mo na yung naibasong soon, doon na kaya hindi ka rin.
0: Yes. Agree. Corrected by 10%. At dahil dyan, Kuya James, perfect ang score mo. Anyway, Lilia, I mean, Lea. I know, no, bugat kayo mong kasing-kasing roon. Apa, nahinaot lang ko nga pinaagin ini up to ang, di ba, nga, we're not kidding around man siguro, but for me, just to make things light, I hope nga nakaroon namina. Kanina yung sitwasyon karoon, I know for sure, wala ka nito yuwa, wala yung nagusto ni ini, pero hinaot ko ang mga tambag o mga swestyon, comfort words, simpatya, ngigikan kay katropang James all the way from, Samal, Daba. Makahatag ni mong kalandagan. Katropang James, all the way from Mati, katropa mo!
1: Uy, Samal, uy!
0: Uy, Samal! Uy, Samal! Uy, pangalan!
1: Mati, mamunang yung mungingon.
0: Sorry na, gani, anagi ko, Samal. All the way from Samal. Naglibog na ko kisa. Taga-taray, James, taga-sama. Napo, James, taga-mati. All the way from Samal. Nagi-day, James, eh. Dahil salamat, katropang James, all the way from Samal Island ng Davao City. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Libog na ko sa inyo, ha? Thank you, kaay katropang James. Malaki, nauna siya, Rune. Nauna siya papanawagan. ganahan kana guna unagi di maghuwat ba. Tuhiton pagod nimo. Okay, kaayo na siya. Anyway, katropa, open gyapon natong linya. Tagaantan mo panahon ng oras. Kay kutob lang ta alas 2:40. Biyaan na itong kahanginan. Huwag di na mo pasunlong sa call. Bahala mo diha. Sumutubo ko si Doc JJ. Hello, may hapon. Kinsa ni. Taga-asa ka. Ikaw ni.
1: Hello. Ati di hawit ni. Sa mga tutupang naman. Ako ng Joe. Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp ko po ng kuranan.
0: Ayan.
1: Di ba, kami yung tabo ni Lua dito, pinagpapagod sa ako, hindi mo si Kuya Jane. Na, ilaban ng tanong istorya sa ako ay ng pagpaminaw ng ang mga lati siguro, hindi mo naman yung duwa at siya meron. Kung niya, nagpuso sa lipan, ibang ko, nagpagod sa pagpapagod, ibang hindi pa manog na ito, baka po pinusuhan niyo. Dito ka po hindi ang buklong. Kung nga, ito, panang nakagusto niya kung maago, ito po pinuha ng bunod sa mga panahin ng lupa. Kung nga, malagi na. Kung nga pa sa tulunahan niya nga. Gabi di pang gugma niya niya. Gabi di pang gugma niya niya kung hindi niya. Ito hindi niya sa kalakuan. Bata niya sa tutang na niya.
0: So, sana,
1: yung pagkita ni Kuya Jim sa unang kuno na hindi mo dito pagbubot ang pagkita ng mga patutong nili hindi mo dito pagbubot ang pagkutlo ng maduli at yung panimapustorya na nangagol pa ano na yung pangkong yan po gumawa ang talagbukin at pangkutiya sa karitimba ng pagkutuwa gumawa ito doon ha at yung kulang na ubawan dito kaya nabi pa hindi pa po may nana hindi mo nabi mo itang kautaro ng nagpapay pa ng kundo nagpapay sa babay pa kari kung ito ang aming mga kato kung nga ito pa ito pang gibuwa pa ito pang gibuwa ang gibuwa ito pang gibuwa ang gibuwa ang gusto ang patuntasun at ang gibuwa ang mga

Vice versa.

0: tanda-tirmo. Sama yung bakit? Tinangan. Upatagusto, gani ka gusto sa Pinuhat. Yung araw ng ngayon, gani ka gusto sa Pinuhat. Siguraduhin na napalusto doon pa. Pinagkanawa ng mga gusto.
1: Correct. Correct.
0: Ang ginawa, panang naayo ba?
1: Ayan.
0: Kasi nagpanaw mo, kung ang gusto tayo, mabili kay ang laki o babae rin ay gusto na ikaw na huwag gusto.
1: Yes.
0: Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?

malo mo sila. Ay. Napagani ko yung outro. Grabe naman sila mo eh. Alas 2.29 sa kahaponin ka, tropa. Okay, or open pa itong linya. Kung ganahan mo man ako, kung di na mo ganahan, ako na lang istorya din eh. Ito mga ka-tropa. Uy, at taon, atong isgutan. Atong isgutan na unsa man. Ano siya? Anong masasabi mo, DJ? Or later, oh, later on. Sa karon, ano yung sa? Ang usa kakanta nga akong ihalat ka ninyo. From Vast & Company.

0: o si pagpatawad, Vast and Company. Vast ba yan? VST yung nakalagay, DJ. Ano ka ba? Kung ano na pinagsasabi mo on air. Alas dos, tantaytas na sa kahaponon. Maulanong kahaponon, labi na rin sa Subo. Kumusta man ang silingang dapit nato, labi na sa Mandawi. Dapu-Lapu, Dalisay, Lasyon, Liloay. Sa Bohol, ulan ba diha? Sa Mindanao, labi na diha sa may Bukidnon. Davao, Tago, Mati. Santa Cruz, Digos, mabaga Digos, dili ba? Oh, kumusta man din ha? Gaulan mo din ha? Ayun, tawon. Pasilong ha, pasilong, kay magbasa in tawon ta sa adlaw nga Friday. Paulit na ba ning uban? Muna, palandong naman nga, papalandong naman yung DJ RC, nga dili man numuron init. Mabasa raman in tawon sila. O pasilong, hindi kayo intaw nga basa mo, labi nagigay mo na initan, kahit ko sagara raba mo, rabay panahon nga madutlan taong, ginatawag na itong subaw. Kaya subawan ka, lisod ka, ayaw na niya, wapag yun mo napahimsog sa inyong immune system, katropa, Ruela, Rigasaho, pasyarat ko DJ Pintor sa Plaza Building, DJ. O nga nung lahat ni nga produkto din ni Ruel Regasaho nga dili man mi inani turbo man amo ah awa ni na mao unsa naman ni pintor diri sa kuan di na mao ha tudloan ta ka turbo na sa silong Rhea Chinita ako ikantaan na please take on me please take on me Alfredo Gervise Jr. Hello po DJ Chinita, Andrew Ramon, Janine Imia, Randy Ran, Santizas, G. Bacaso. May papamino diyan sa may loon, buhon madyong hapon, Trivores, Sinimpo Moleds. Lisudan ninyo mga pangalan. Ay, ibambaliktad, gilahi-lahi. Gapang Muser. Unsa ni Mujer? Unsa ni Mujer? Unsa na? Oo, sa XFM. DJ Kagopa ni Mo, Ruwen, Rochi Galasio. Shoutout ko din sa tanang taga Del Monte, Talakugon, Agusan del Sur. Ayan, may papamina sa inyo nga din na. Wilma Joaquin, good morning, ma'am. Sexy ka ika. Actually, opo. Salamat naman po. Sheridan na DJ RC, maayong hapon niya kanimo unta na kapirmi sa maayong pangyawas DJ. Lablabe, kaita ka DJ. Ang ping-always ha. God bless you DJ. Salamat. Kamu po na maintag na mo sa maayong panglawas. Napaminaw ko rin si Richard Gomez. Richard. Dahil sa Barugo Surigao del Sur, DJ RC. Mayang hapon din si Reyna, murag dili makita ang imong nawong sa tubangan sa camera. Yes, kay nakatagilid man ta cookies. Dili ba obvious?
1: Ayaw!
0: Di ba, automatic. Dili man nga. Tapos sabi gini ako ang technician sa day. Makapindot, grabe man uptick pa mas kuan. Manatag. Oo. Kami gizi cookies. Uy! Oo, ano siya? DJ, murag mauwawon ka. Di ko mauwawon ka. Ang kabaga lang sa nawong. Murag gini, kibiliban na ako sa kumbatasan. Ano mo ginasya? Kaya mo kikamira na mo din hi. Ano, side view. Pero mas lami magugutan na ang tagilid good cookies. Di na lang kung magdagag-ariat. Ay! Taraga ba niyang, langas! Taraga mo mga sugos katilingban, ani. Pero ital cookies, kung ginahan ka makikita sa akong atubangan. Ala, rili ako din sa stasyon.
1: Ay!
0: Pero kung nga, ana, gitagaan na mong chance, gipasilip mo ganyan ni Kuan ni Doc JJ. May isa kini mo makanang pasugsugos, Doc JJ. Ay, kagawal cookies, kay mas maayaw man ang murag dili kayo makita ang kanang atubangan. Kaya araw maghinam-hinam, magid mo, ana.
1: Ay,
0: kagawal kay namung, ani, mag-inatubang na. Ana, maglaway-laway sa gataran. Nagilip na na, ha? Lami na tanawon. Buya DJ Bernes Ron. Hindi ko maawawan cookies. Kaya yun di, wagi na, kanang uwa, wagi na sa akong vocabulary. Kabawagi na si Doc JJ, ana. Kung sa kabaga niya akong buhok, kapag kabaga niya akong na... Ana, wag yun ay... Agmot lang. Ana, din si Angie Remo, di Lea, oh. Ikaw ang mamayang walang delikadesa. Kalmay lang, Angie Remo, ha? Walay kasing-kasing! Walay puangod! Dili ka ang ngayon na hatagan o galinaw sa imong konsensya. Sa tibok ni mong kinabuhi o gusto kang mag-enjoy ayaw tong paggamit o mga taong tarong gikan ni kay Angie Remo ha, dili ni ako ako rang gibasa. Wait, ano lang ni, with feelings lang ni para ma-deliver gid nato ang mensahe. Angie Remo, kay bago ko nga dala kini sa imong kasakit nga. Wala na apektuhan siya sa atong letter sender. Apan? Apan Leia, ayaw kay damdaman niya. Ato lang sabton nga, dawaton nga, kung ginimahin mong epekto o reaction sa mga tigpaminawa na ito. Kaya medyo, medyo lahi kita o pagsabot sa imong sitwasyon. Kung okay, wala mo tayo igong oras, 10 minutos na lang una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahapon. It's my turn to say things against the clouds and everything. Oh, may nasabtan, no? Tawa naman kabulong sa i-adlib. Bitang sa'yo, Mahalaya. I know, naminaw ka karoon. Kaya nagtugon, biyadyo ka nga imong itunong ron sa 88.3 ka ng imong radyo. Nag-download, biyadyo ka o kuwa. Nag-download, biyadyo ka o ka ng radio app. Ano na yung part sa akong kasing-kasing day, Leia, nung makaikonsul ko nga, mabasol ka, apan, tao raman ta. Labi na nga to kang Jay. I don't know ha, kung unsa man ang tumong ni mo nga to niya. Unsa may kuan nga nung i-entertain pa man ni mo. Ang kanang imong gibati karon nga konsensya, pati ang yun na ni mo tungod kay, adunay parte sa nahitabo nga to kay Jay nga ikaw ang hinungdan. Kumangutan na kag unsaon nimo pag move on ni ini. Ako mo ingon jud ko ubanan ni no pagampo. Adto lang kag kita mga tawo mangguru giti lain dang panan. Adto ra gyud pagampo. Oo, na magi ko kay ila gani nga, di man to manguros pero pag mahapit ma disgrasya manguros. In ana ka powerful ug in ana, di na joke ha, kay anay na kasi mo ingon mo nagyaga-yaga ko diri tinuod na. In ana gyud kadako ang epekto sa ato ang pagtuo. Bisod din yung kahintang kayo na konsensya man ka, apahin, o ba ni sa pag-ampo, dawata. Namang ko ito yung proseso sa pagdawat sa mga sitwasyon. Kinagyatawag na itong recognize, accept, no, acceptan, recognize. Baliktad ka DJ, dapat mag-unagin ang recognize. Ato sang ilhon ang nahitabo. Ato sang dawaton nga nahitabo, hindi dawaton, ato sang ilhon nga nahitabo. Kung baga, ibutang na ito sa ulo na nga, yes, it happened. Kung man yung pagdawat sa nahitabo, imo nang... Oh, gumani mo nga i-recognize iyon ang dawat. Huwag pa kag in-denial stage. Huwag pa ka sa pinaka-lowest na part. Apain eh. Appeal ka na sa mga proseso. Mabot ang panahon yung kinalan mo dawaton ang nahitabo ng tukang J. Di na mabalik ang tanan. Apain, pwede nimong buhaton ang tama. Nga dili kini mausap. O hataga nimong bili ang nahitabo ng tukang niya. Pangayog pa sa ilong, kutob sa human nimo madawat ka na. Ayaw sukda, ayaw i-timeline ang imuhang pag-move on bahin kay Jay. Ay, normal lang kayong batiyo ni muna. Dili ni mo kinalang paspason, mayon ka nga dapat pagkasunod tuig, wala na ko kag-get over na ko sa naitabo kay Jay Dili. Mama na hinundang o nga nung mag-pressure ta, kag gusto na to makarecover dahin ta. Dili mong guta on and off. May mag-istasyon mo sa XFM nga pwede pang unplug rin eh. Di ba tama unplug? Plug in, plug out, dili man. Ano na proseso ang atong emosyon? Kaya tungkol, bati o normal, tao man ta. Karang bahay po sa imuhang kahigug, paghigug mga ito kang val, dili siya healthy dahil. Makita naman yung akong epekto dahil, dito pa nga ngalan pa lang dito sa gigitabo nga. Tungod na nang yung gug mga ito kang val, nahitabo na ito kay sorry how to say this, but I actually blame you. Pero wala ka ingo nga nagdumot ko anay mong ibuhat kay imuha man ang kinabuhi dili man ako ang tawo nga naapektuhan ini pero wapo ko ningo wa ko simpatya apan at the end of the day dili ako ang kinahanglan nga musuti sa imuha pero karon sutian ta ka aduna kay mablame jud ka sa nahitabo karon ang buhat na lang nimo ayo na ipadayon ang saykasaypanan buhat ang husto anang gugma nimo nga to kang van hala una-una in tawo no maayo. Una-una, umaayo. Husto ba nga imong ipugos sa imong kaugalingon sa tao nga nahigugma nimo? O karon nga imong ipugos sa imong kaugalingon, ano na kayo napasakit ang tao nga gikutlo pagiging ang kinabuhin? Sorry to say it's your fault at the end of the day. But it's your responsibility to make a change. Dili lang para sa naitabo kang Jay o apan, nga to nimo. Karon na ingong ka nga murag magdus ka niya. Anang murag, hapit na sa doo, hapit doo naman na sa dili, tinuon, in between man na. Pero I think kinahal lang pilihon imong kaugalingon ngaron nga maka desisyon kag husto. Dili ka makaapekto og laing tawo. Dili ka makaapekto sa relasyon sa laing tawo, sa imong relasyon ngadto sa lain, sa imong amigo, kapamilya, kinsa pa man. Labi na kung lihod manggaling mamambus ka, mahimo kang inahan, posibilidad jud nga makaapekto ka na siya. Unang huna-huna adi kapila dai. Iya. Imong mata gapitok-pitok. Kabalog jud ko karon nga daghang kag una-una apan mo lang gini akong maingon sa imo ha. Kung sa may desisyon nimo kala yung dili selfish. Adunay mga selfish decision nga dili makatamak og laing tawo. Apan ang selfish decision nga makatamak og laing tawo, mas pay pangupatong na lang ka. Kidding aside. Para mas muga ano nga medyo hapit na kumang mangugat na ba ako hapit oh. Hapit amo ra mo nang malangkat akong pangarap. Grabe naman kay Dischinita. Mawala gina kung maingon sa imo haday. Kung naglibo ka sa akong giingon, hala, i-rewind ni. Ato sa akong Facebook page, DJ RC. Dahan nagtambag ni mo dito, paminawa, pangitaa dito. Pero wata ka basula, wala ko nasuko ni mo, apan, anong yung parts ako nga na na-disappoint sa mong ipangbuhat. Tungkol kay Luis at Sikuhan, si Jay. Nasayang nga yung kinabuhi. Kinabuhi ugugma nga iyang gihatag. Di apagin sa imo nga, di ka mong appreciate ugugma. Dito yung ka sa tao nga, wag yun, naghatag ni mong bili. Anyway, wala naman ko igong oras, bisa pa mag-yoyo ko din eh. Wala gyapong tagabalo kung sa desisyon anini ko an. Di inday leya. Bisa pa manig manggawas ni ugat sa akong ngalangala. Oo, wala kita mahimuan na. Shout out to JR Sanoy! Gikan kay Jomar Okong nga gayapan. DJ Ray, na-request ko ka Alipin. Na din ta ka-request ana ha. Okay, wala mo ba naman ta Kapitan Kiloy. Kuya Woy, kuya pangalan noy. DJ Ray na sorry ha. You're welcome. It's fine. Oy, ano na yung kumang istorya? Ano naman yung kumang istorya? Shout out sa mga trabahante ni Cap Donald Narvasa na ulanay na. Inamudahang tubig mga palingging. Pag inamudahang tubig, kaya ninyo ang ginatawag na itong pagliso sa inyong lawas. Dili utok ha, liso na sa lawas. Masaya magod ka na mga ilanan nga ni Tagkalit. Kaya tatapangatsing taon-taon. Kaya wala na, naawahan na ito. Hina na itong immune system. Ng DJ Pasarat Forman Perio ug Boss Giovanni nga naminaw karon. Gigay ka Wilfredo Tamara. Gwapahang Lia, uy! Ana si Charlene. Ginali yung sana. Good afternoon, DJ RC. A beautiful sa XFM Cebu. Exciting. Katropa mo, biyan ako sa kahanginan. Dahil salamat sa pag-unuman. Musunod na programa nga asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Katropa manang Ailey, suhay niyo mga radyo. Pabili lang gyapon sa pagpaminaw. O mapuhon magdungkot.

0: sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada. Naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipamunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
3: Millions of bacteria,
2: virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sample Plus Herbal Oil! Ang pabahid na all-in-one!

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulungan akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and save.
4: System Pain. Symptoms persist all the doctor. Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sayangin ang inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay ibagin na sa...
6: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Ano man? Usa na adik to?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
6: Ha? Pero what? Wala yun?
7: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, Day, ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRNO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, huwag yung kiluyab! Sukat ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako! Naapag yung kiluyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang mo, inid pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nagrabi kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
12: Mga katupa, exciting!
13: Excellent. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
14: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Thank you.
1: Wow.
0: Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolton.

feel real good. Tonight is your.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

baby. People, I'm going down.